tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo lena hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-statistics, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloa ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-statistics.

0: Ale morena mari ba ba tsa metsi ga gap makaka tele majagella pelesa si dia pelo sa ba kwena ganya pa fito nga bua ga bula ne ga tsa di fe
1: ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlangkare mo sotho thapelo bulane ke mama ri yero ka mateliletse ke selwana se maiphotlhamae wena ba kae le ka mora o hulu di bagedi se ba koledi se ba go

0: ke ngwana madiba ena e renya ha o hlapa madiba o ya nyolo o ba ha o ka thi wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mukwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya ke tle ke le boejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang adimile phethemelo wo yona e ntsenyetswa jwalo dinkong tsa ka yena ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebitle ka ena a tlanke boli ya mohau e leng yona e sopa a tla e foke ke ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatae ka kotlolwa ke lebojalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone yankileng ga monnate ngwana wa batho go tlwa goreng a tsane tsa bo borobong a go nyoloela goreng a tsa bo lesome le metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana a ileng a fitlha kopana jalo le bo DJ Dimo on the mix ya sa ntse a boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo o dutseng o le gona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane shimano wa ka mono ka kwading a hasodi ke botleng a tlasa lebalala le tlatsa stadium wena o tloebitse ka gore ke kwading Highlander sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswallo mo teng a ke busanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ga sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba morena taelo matsoso ga e le morena kgobane theko ke morena wa thaba motlotla eletsiela boraro ke lebofela rona basotho ka gona kgotso ba pula nala ke labohlano la botlhano ke lala masome a mabedi ka metso e tsheletseng kgweding ya rona ya botshelela selemo ke saketetse pedi masome a mabedi ka metso e tsheletseng ga e dutse gantle godima matsatsi a legolo masome a supileng a ka metso e supileng ke bopaki wa go itsheletse fela matsatsi ane a legolo masome a tsheletseng a ka metso e robedi a thinyane beke ye tsofetseng a yona ke beke yane ya masome a mabedi ka metso e supileng ga thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong masome a mahla a tsheletseng a ka metso e mehlano 1965 e sale ke fitlhile gantatae ke sebeletsa PCFM itse ke le ba hantle diketeng a tsane tse pedi ha ke fika diketeng a tse pedi ke sa ya matsatsing nomoro tsa ka tsa mahala +26659956 8121995 6 uri maphisi ya fama ya le gotla la gasola hantata munnati
1: ibile ba tsadi
0: munnati
1: ke tsho fela
0: ye go beru ya bokotulo le ditopi topi a ke tse thapelo nne tsho
1: tsela mogwe tata bona ya ba go di go di tsela ha le khatse bo so ha o
0: tata ha
1: le tsela fatsi
0: Solo cae
1: el
0: Amen. Khuberu ya bokotulo le ditopitopi.
1: Amen.
0: Rena modimo wa matshediso le ganya le gotso a o etsetse ka gore le ka gore o wetse botlhokwa nneso molemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le o ba sotho ka kakaretso.
1: Amen.
0: Nnake. Judada. Judada we. Go tshwagele melato ya rona jolo ka o tshwagela bohle jolo ka go tshwagela bohle ba re sitelwang o sike wa ri sa molekong o mpokollwanele ho e mobe wa bona mantswe ano ha fihla hona thapelo yeno ya mantswe ano a thapelo ha fihla hona mo o re tshwarele melato ya rona jolo ka go tshwagela bohle ba re sitelwang empa o ntse o sa lebale gore bebele itse dikgopiso di tsona di tla ba teng lefatsheng dikgopiso tsona o tlo di lebelela di tla ba teng lefatsheng empa go madimabe yeo dikgopiso ditlanga ka ena nomoro tsa rona tsa mohala +26659956 eka sitana le 212199956 editselela tselela hlano robonga robonga hlano tselela eka sitana le 21121 robong robong hlano tselela Orima PC FM re futsela ka letsoho re javalo ka lebesi Orima PC FM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle a vanile sotho hotel and casino Amen
1: Amen khona mafahla maltsuko
0: a ringe ke be ka siwa ke ngwana ha sala ditopi topi a renge ke be ka sua ke ngwana
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM
0: amen
3: amen and that is for my other son

ena ha monna te ka go tshebeletso ye monna te tshebeletso ye bitsitseng a re ba ha o morena anna memma ga thabile wa bana ba polao a go watswa wa nhlatswa pelo ena ha monna.

le dibaka tse dinga ka mane ka le ribe ka mane a tinyane ka mona ka moka mafiteng a mohalisuku e ka sitana le kuthinga 104.3 ha ka mane ka qacha snake 104.1 a tinyane ka mona ka thabatseka 109.2 le 108.2 rima PC FM ya le khotlala gasola hantata thuwa hantle a vani Lesotho hotel and casino ribitsa ho mogana modimo wa rona ha re etsa tjene.

0: Khanyan. Re bone setsetsela re tsebe go phetha thato ya hao lefatshe. Re ba hao morena kwatsaneng a le kwatsaneng. Re ba hao morena.
1: Ba hao morena.
0: Mme re thabi.
1: A ke na ke itshela ka dikgapha. Ke patlhoa ke le tswalo, ke swampona. A ba ntse bolla. Amphalogotso re ba hao morena.
0: Re ba hao morena mme re thabile polao.
1: Ka se iphone ke le wanta.
0: Amen mme wak.

0: mahlo a ka dithabeng a mo thuso ya ka etswang a teng submarine bakubung e ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: me matukel
1: hai bo mo tsena ka tsatsi hai tsere a ja ka tsofana
0: ka ba ha o morena me matukel o mo suhle rena modimo wa matshidiso le kganya le kgotso wa baballele bantlo ya ho mme wa amen e hle nne soo

0: o tla nonetswa nehelo engwe le engwe ka dibano a le tareng ya go tshesa mahlabelo goba lebotsa le re go bona ena ke paseka ya Jehova ntate thato malefane a le go bitswana. Ba ha o mren.
1: Ba ha o mren.
0: Me jija.
1: Ke tsatsile ho ya mo tsereng. O ntse ke le ka mo sa tsotsa sa di. Ka mo sa tsotsa ka mo sa tsotsa ma ta. Ba ha o mren.
0: Ba ha o mren a me jija pela tswe.
1: A me le ga tola.
0: Re na mori mo a matsi di tsole kganya le go tswa ba balele ba ntu yeno nne.
1: Ba tsala tsala le na mo kwe.
0: Amen nna ke.
1: A me le ga tola.
0: E sanga bana batle ho nna o bane mmuso wa mahodimo ke wa bajwalo ka bona rena na le di ya berea a le berea e ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: topis
1: ke
0: ba ha o morena topi topi Morena modimo a matsiri tsole kganya le go tswa ba balele ba ntlweno nneso.
1: Amenilla.
0: Kanki nake. O teka tafule puntsinga ya diratsa. Ayeye. Yes. O teka tafule puntsinga ya diratsa ka. Rangwane. Wa khuberu le kotulo ntate wa nwana ditsela handa te molo matala re ba ha o morena
1: wa ha o morena ntate
0: mempo
1: ari tlo ke le ba tlo la go di mo re ntse re le be le se mo ha o mo re ba ha

0: baha o morena
1: wa o morena
0: ndai tsukulo
1: o fiki wa mo buraya o bane o sisana o tla mohloka ba o morena
0: baha o morena ndai tsukulo mo hai
1: a tsusana ntate
0: amen ngwane wankalosa o ntekane tisunga ya hai ke ya phela me it let masia ale anda temolo abi agaga kulumo baba e ba ha o morena
2: e ba ha o morena buli
0: sintsa ke magage
2: tate ha ba saha ka di khogotsa le godimo ba ye le ya tle ke ba ho se ba skisa me ya go nya hao o tshobe di pelo sa malapa le sagelo ha ba ha o morena ntate
0: e ba ha o morena a o sintsa ke magage
2: amen e tinge ngwane
0: amen enne bana biso le leke le lekanye go bane ke thabo fela ha le hlaelwa ke meleko e mengata ge ba ha o morena nemma pa ki mo hale a le tajana

0: o kekiwa fela e ba ha o morena
1: ba ha o morena mo tsanga mo gae
0: se ya bata
1: mo le pulle wa ga wa phila e le nyana Jesu Kriste re ba ha o morena mo tsanga mo gae
0: ba ha o morena se ya bata ntate molo bosof
1: amen mo tsanga mo gae
0: amen nne e ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ra gadi wa
2: Jehova mo di mo ha ke mo di mo tshepe ha o bolokela mba o gatang selekane le mohau ga ba ha o mogena
0: re ba ha o morena ra gadi ntumeng a matete
2: ga ba khupa mo neso
0: amen neso wa dipe

0: e ba ha o morena
1: ga ba ha o morena
0: morena wa me ma se bole
1: o re di tsa ho nna me ke tsa wa gaba go ya lo le ho fa wa makgotla ba ba ha o morena
0: me ma se bole lo mo hat
1: ka ma se bodi a mene
0: pro mene ngwane so

0: rebaga morena.
1: Rebaga o morena, morena Tibello.
0: A ke bise le go le pele go tsena le tsa pele mhlanga mme ke ikgogile ka pele tsa pele go nna go tlo tsama ho ya me.
1: Amen e morena wa ka.
0: Ke so ke morena.
1: Wa dipi. Ba ha o morena.
2: Ba ha o morena.
1: Kubedi.
2: Selle mo se tsamaya. La hlawa ba. Ke tsamaya ya tsama isa isile. Ke mo ga ke. Ba ha o morena.
1: Ba ha o morena kubedi ya bo potulo le di topi topi.
2: Ba se tswa le.
1: Ha. Amen. Ditopi a khubedu ya bokotulo.
2: Amen. Ngane.
1: Rena modimo a matsiriso le ganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go go kubetse bohlokwa mo le mongwe mo ifa bana ba kgwale ka sitana le ba sothuka ka kare.
2: Amen. Ngane.
1: Amen nna. O ntshetla ba le ya ha ke go ditopi topi. A se la hanne.

pizza ba rube sinta ti di kubo ntse chisa pizza ba nna ba ntlunya le fifi mti ke ri prom pizza yena ha ila le khotimo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba kubo ana re ha fetu wa mtimo wa fetu le polo tsa banna le basadi o tla go tumiswa ba na fela mtimo ba profita le dingaka le bohle ba tsebe wena o tlile. Yeah, I am in the Ilembo pillow, yeah, I am in the Ilembo.

0: ke ka mogwe sebeditseng a ka teng mangkhang sekotsheng mangkhang sekotsheng ho monate
1: le wa thabisa ngwaneso
0: ho monate mo kana tlo
1: ya bo fela nna
0: nese
1: ai matati ala wa ntsho sa tsinandate
0: ke eng jwa le mo kana
1: iwa hiliza
0: ke a hiliza
1: ka ba ka ho pola ga le ha masimule mane le mo hlanga tswantha ba sina ka ba sotho
0: eh
1: di ntate a go
0: phe
1: a jwa le ngwane iso
0: phe pi mo kana ka ukwa
1: amen nda
0: tangi nna ke ili ka tswa hanyane o bone banna ga ba ka ba tlhoka matswele ane ile a bala ya ba ile ba tshoa taba tse he o ya heletsa ka re bonna bonna we bonna a tsa ke rate ha ke ntse ke haha he empa he ke a utlwa gona o bua ka mogana tlo o bapetse ka puo o monate
2: ebile ga thabisa
0: o monate
2: tawafe
0: ye khubedi
2: ha ke mo mangkhangwa nesu
0: eh ke
2: mpa ke le tshega se eh mpa ke le tshega sela ba tle ke tawafela ba bona o khakuku
0: hela tsaba ke hlokometse ntho hlokometse taba yeno o re itlile ong khakuku fela ma hale sikukwa
2: o khona mafa Ke ra pakhe.
0: Hlokometse taba eno a re atla. Ne ke itse mpa here ya. Mangkhang se kwa tsheng. Agai. Na ga nete ya ke na le mangkhang. Fela se o nna ke se hlokometseng. Ho mona.
2: Thabisa
0: ngwaneso o monnati sentswa ke magage
2: e thabo fela ngwana
0: mme neso
2: o ga lenyalo
0: ga o batho ba modimo
2: a ngwana wa tshwenya tle ba kgubedu wa e bula banna e kwale
0: ee kgubedu
2: ke re a di be dikwetse dikolo ke sa le teng ngwaneso ke a kgola go fitlhela beke e tlang
0: e ya tle nna ke
2: Thank you,
0: Nake. Thank you, Nake. I would think one of what's in. Why would I wire quala? Why would I wire quala? Hubiru. Yabu could do the lady topi topi. Helly! We can get a pediat. What's when I go a pediat? Ako loho te fela kapa o nahane fela ko apela ndiatla ye ako nahane fela nge ke bone fela na bena ge ka ka ga lahlela ditaba ka pele ho wena wa ka di bolela ne ke tseba hantle go gaitse di yaka ke ene ke re nganga ka lahlela ditaba tsena ka pele ho yena o na le pononyana jira la ena lo molahla la ena lo molahla u kwa sa ga mahaisa o ka ka ko pela ndiatla ha ba ha utsebe di ke thabile pelo ya ka etletse ya tshuruwa ha o mathela ka mane ka bere ya ka mane wa bona hore morenana le di ya bere ya na o tenza dzinde bana ye ha e khona ke a mmona ha ke a mmona morenana le di ke morenana le di ke mohlare wa nku ke submarine ke me ke me tlang hopotsa mm ke bona ba bane bo ka reng ha bayo o le kudulo o ka ka re ba ba hlano ha bayo empa boholo ba bona ihle bote o ke yo nomagana na le di abere ya ke eno ka le tshikitsane ko ba ke la ka mmona ka nnete ke eno ka le tshikitsane e ke la ka mmona ka nnete ke mogana na le di abere ko re di atlatse kgolo jwatla wa tsa batho ba ba etsa ntwe ntle ha ke na le mona le bona a ke na le mona le bona batho ba ba etsa ntwe tsentle hm a di atlatse kgolo jwatla le tshwere hantle bereya ka nnete le tshwere hantle ha go le buang ha o shebale ka mona ka baneng ba banyanyane ka mona wa bona ga well done bereya well done bereya modimo a le kenyetse bongwe bono bo le nan le bo modimo a le kenyetse bongwe bono bo le nan le bo ebe mo o dimman o monate
2: Oh, not.
0: Hey.
2: Oh,
0: no, but I don't see a cancer. Ah, I can't see.
2: I'm
0: panicking.
2: Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Ha ke na ijele. Na ke na ijele wa CD. Ha ke na ijele wa CD men. Ba re le itlola ntwetse ntle do. A eh le teng. La ha le manyane tjena, ntwetse ntle tsona ka nnete ke dalo di bo. Empa di santhate fela ntwetse ntle. Empa tsona ka nnete ke ya digata. Ntwetse ntle. Ha empa di santhate fela empa nthwetse ntle tsona ko huetse ke rata nthwetse ntle bophelong ke rata nthwetse ntle ke rata batho ba batswela pele bophelong ka nthwetse ntle gore o tswe ha hona nthwe nthabisang jolo ka eno gore hanga ka bona o tswetse pele bophelong o etsa nthwetse ntle ha o tsebe ke thaba ke nyakalla ke go well done well done ska tuma ka nthwetse mpi ha ska tuma ka nthwetse mpi ya bonjo twa ke ntja e shwe la bohlano le tsatsing lena e ga ke tshele metsi ana ba nna nka tshela metsi maka u ya sesa ha ha o tshele metsi maka u ya sesa ha eh le tsatsing lena empa magashi ya nwa mogiana ye ba teng ba tla tshela metsi mo tsheare mane ho ba ke la bohlano le tsatsing lena e ba maka u ya tla sesa ntate ho viketse sonta a kwa Ren na ki kenya molomo wa ka le tanteng le retle ya noto ire ki kenya molomo wa ka le tanteng le retle ya noto ke hopole ha iso mmalege matedile ba keng tsa malea lea le haqaba ha tshounyane ke motseng ke buswa ke mofumari mmamotena mahao ka monu ka ha tshounyane ka mo Tlasa ditlo le ntshotsho le boetelele pele ba morena Joel Seiso Moholobela ke morena wa madula he kgotso le dula le letle la habodi yako kgotso le thula le letle la habodi yako ke tla iphumana ke ikentse jwang a ona le ithole ke tla iphumana ke ikentse lona go re fela la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofa Ebe se le fihla bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka bontate ho le ba hae ka lesotho bana ba ke tlo lukisa di passport ka tlo lukisa mangolo ja le ba ka tla fa sa dithoto ke di 26 le tsatsing lena ba ka di 29 ho tla bodubeile bontate o fa sa mapaka bontate ho le ba hae ka lesotho ke le tshitsa nyana la motse wa matedidi ke kgwele ye ke le vele tata le hlotseng a di hamogele di tshisile a ke kgwele ya go nka gaua ho hang o tla mpolella na mashudu ka pa magele kinke skantani ene ka pakeng ke honner wa tseba kinkile skantani ene ke la mashudu empa ha ke ile ka tshwara honner ke la magelele machinkoko.

0: ya un ka wena
1: a jo wa tla ka ka tenga mo magela ke ntate
0: o magele
1: ha ho ra se mo hola ka le tsa tsimene ba khala bu
0: ya ke the uwe ka magela ga ke the uwe ka magele ba nna le khelela mphetula sono empa lona ke bona e ka ka lentseli itshenya ke bona e ka ka lentseli itshenya le gele ka hlola bujana
2: Mino omo na, tika na kutoo.

0: banna ba butiga motsego re nyana mo ono kila ka ontjela bjalo a buti janki janki wena o tlomo bitse bjalo mo ja di hloho hla hantle ri baneng a re si welele sa mase re nyana mo ono kila ka ontjela bjalo le sia wa hafamule anna se tlhopa se bitsitswe jalo ha mogale chesedi ba re hei wena moshanyana le dunne ha le polisa banna ba re sia kopotsa banna ba re ke sedi ba santwa se ene nyana mo ne ke la ka ontjela jalo le jela ferene ba ke ke le lofa ntate di su la ka o kala jalo ka mohlodi wa pina ba ga lona le a itshenya ke tla iphumana ke ikentse jwang ha ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona hore ma PC FM hiya le khotla la gasola hantata ke a potela ke atla
1: PC FM dominating for over 2 decades.
2: Let's go. Yeah, no, what a show, man. What a show.
3: God have mercy upon us.
4: PC FM, your pals, our beat.
3: God have mercy upon us.
5: Silimela sports updates.
0: A re tshebe fela hore na getsi ya dipapadi ho senga hona na e fupere eng ka hare ho yona ha re sheba tse fuperweng a ke getsi letsatsinga la maobane kompone yani ya di insurance ke bua bjalo ka Alliance ile ya etsa lotho ya dipapadi tsane tsa Alliance 2026 challenge draw yona ile ya ba ka tsela le mokgwa mofuta o tjena ho renga ya le shume ka la pele kgweding ena e tlang a o sa feta July August go di ene ka pele ho ena e tlang ka August ka la pele di odi e tlang kana bjalo le dinare banna ba ga ke malomele motšhana e be ho renya le shemele metso e mmedi ha o nwa di ti ha o jua di jwa tsa motsheare LCS ink ana bjalo le matlama ha ho renga ya boraro e tla ba di final e tla ba final mme o tlakile go letsatsing leno la pele kgweding eno ya Auguste re tla qeta letsheyage leno re ditse ka yona ka mono ka Setsoto Stadium dipapadi e le tsona tseno tsa Alliance 2026 Challenge Cup re a di fete ro ena yentse maoba kwa entswe maoba draw ena not maobane gobane maobane e ne le ga re ne re bona bjalo di-nominees tsane tsa Vodacom Premier League Awards 2025 to 2026 e ne le ga di hlaella mme ga o sheba di-referee mane re na le monghadi re tshedisitswe Modise, monghadi Mabusetsa Ntoi le monghadi Kemuel Matete ke tsona di-referee tse tharo tseo go tlanga go kgethwa e le nngwe ka go tsona e be ke yona e tla tsamaya jalo ka award ya selemo sena sa 2025 to 2026 ha bathusi ba bona di-referee tseo e leng assistant referee of the season re na le Lesupi Puputla, re na le Thabelo Ntaote, re na le Tsebo Mashetla. Ke tsona di assistant referee tse kgethilweng tse tharo tseo tse tlanga go kgethwa jalo e le nngwe ka gare go tsona e tlang go tsamaya jalo ka award yeno ya assistant referee of the season. A re shebe jalo Mmapala Morao ya ileng a itlhoma pele na e tla ba mang ena award e bitsitswe fela defender of the season. Mme ba kgethilweng go ya hlodisana itumeleng a Falene kwa setlhopha sa Bantu, re thabile Mokokwane kwa setlhopha sa Matlama, re filwe Khobosiane kwa setlhopha sa Dijabatho. Go tla kgethwa ya le mong ya tlang go tsamaya jalo ka award yeno ya defender of the season. Re mmathele jalo go yane ya midfielder of the season Mmapalampeng bogareng a balebala wa selemose bona go kgethuwe Thato Moabi kwa difofane, Jane Tshotleo kwa Dijabatho, Sello Jafta kwa difofane. Mme o tla kgethwa le mong fela ya tlang go ipa bo goalkeeper of the season Sethibathibane sa selemo. Wa bona ga o fitlha dithibathibane mona taba ena ile ya baka ditaba tse dinga tse re tla di qoqa. Thabo Kuleile kwa Majantša le Duma Mofoka kwa Matlama, Morake Malefane kwa difofane. Go tla kgethwa sethibathibane se le seng se tlanga go ipa bole. Ga re ya mane go Young Player of the Season sebapadi se senyane selemong a sena se senyane ka go fetisisa Young Player of the Season le yona taba ena re tlatla re e koka e bakile ditaba tjee. Bataunga Moledi kwa Dinare le Duma Mofoka kwa Matlama, Jane Ntubane kwa LCS. Ha ke sheba jalo coach of the season Mokatisi Mokwetlisi wa selemo Motheo Mohapi Bantu, James Madidilane Dijabatho, Nkosana Mabeya Mabena Difofane. Coach of the season. Ha re shebe jalo players of the season se bapadi sa se di bapadi sa sele mo mona o tla hopola hore mona he ho kgetha jwalo di bapadi mona ke mane mo ho kgethang di bapadi jane thabantsho kwa se tlhopa sa matla sa di jabatho le le melaka la batla le tella se bolele jane tshotleo kwa di jabatho selo jafta kwa di fufani player of the season rena le re thabile mokokwane kwa matlama jane thabantsho kwa di jabatho jane tshotleo kwa di jabatho le ye atinyane top goal scorer of the season Hlakebole. Metaba ye la nya ya na ya etsa ditaba. Ha o ntse o mamela batho ba bantse ba bua. Ha o fihla mane goalkeeper of the season. Batho ba bamba ya botsa hore na how Willem Huni ka mona ka di ka di odin. Na ebe na ha kgethwa selemong se. Motho e mong a hla kwana a re a e. Ha re shebe dipapadi tseo Willem Huni a di bapetseng le ha e le mono a na le di clean sheet tseo ka nna wa re dingata empa ha re shebe jwalo dipapadi tseo a di bapetseng ke tsa tse ding tsa ditaba tse la nna tsa baka jwalo maikutlo a batho ha tshe banna mme ha o ya mane young player of the season maikutlo a mang a ile a hlaha ka hore hona le sebapadi ka mane ka mafeteng sebapadi sena o tumme ka hore ke parafini motho e mong a hlaha kwana a re atjhe banna parafini na ho na le ngwana ya monyane ho feta parafini seasoning ye ya 2025 to 2026 yeo ke kilakang ka mmona na hona le ngwana ya monyane ho feta parafini yane ya ka mane ne ka bantung ya monyane ye kila ka ga mmona taba yena ile ya baka jwalo maikutlo a fapaneng a batho ho feta bona ha o shebile ba re jwe nna matlama we jwe nna di ja batho we le di fofane ba re mona he le hlabetswe mona he matlama di ja batho ke ka sitana le di fofane ba ke le hlabetse nomoro tsa mahala +266 599 56 le 2121 9956 nomoro tsa mahala +266 599 56 le 2121 9956 ho monate
5: Clever.
0: Jesus, animal.
5: Mozzarella.
0: Ntho tsa bo di stella twa. Ntho tsa bo di stella twa.
5: Ata ke tla ke dalwa re tsare mona na.
0: Si tibia tibia neng?
5: Tsare ke li ke ha ya sa.
0: Le ya neng ke le li ke ha ya sa lo hla.
5: Tsala ape di ba pali se ga na. Ka tsa tsal flat ma no na le mosimana ja ra tlhoka ma.
0: Parafini o moholo o yena mohle mo shuma ntinye
5: e lo ona ya la ka lo ya ka la ka mo le tsele kretsha so tsho kretsha
0: o wena o tla wena o tla mola ga ya monyana o ntsa le teng le ka matlameng ka mo
5: e ke le ka o ba go tsha tsala ha o ka tsha tsha ka ma ke wa pula ene le go na tsena ba tsoka le kretsha
0: e
5: lo ona ya la ka sa
0: Dikokomelo.
5: Ba na ye ga re di vende re mana aba ka tshwa mushima no ba. O ba ba nya ha re bua o ba ba nya ya ba se ba khetsuwe ke na na ka fumara mushanga ra o tengwa le sisi ka. Ba na to ba.
0: Oh. Hey, ke tla boka di o go wa ngwanaka.
5: Coaching ke na na coach ba. A ka
0: Re tla boka ha di o go.
5: Ya
0: Papiso ye ya hao muna. Aza soto se monad. Soto se monad. Usia bana, usia musadi le bana muna ya musibeti mmaini. Wealo usotu mutu hamu mmaini. Haa, utu ido musibeti. Radio, humonad.
6: Ibi yo atalis.
0: Yela, swori.
6: Hai,
0: Mwana...
6: utala umpa utatana.
0: Mwana masupa.
6: Haa, utala umpa utatana. Ikala ugwa wa otilo kujia sene imodibi.
0: Ka o re ngwala ngwana masupa
6: ka o ga ga se
0: hilang ku wena o sona ha ne mali baby we
6: hi
0: ya na ngwana masupa ngwana masupa
6: hey kidi kidi agenda de
0: Ole kile wala wazo.
6: Atabo huta tsona na di tshwa.
0: Ole kile wala wazo. Ya la. O era ka krebe o sa hoputse mane. E ka krebe o sa hoputse mane. E ka iphumana ke kentse bua. Banna maqalo a veke mona mushimano wa ka banna. Mwabi mwabi kwabi tshosane kamane ka kamane ka ka pa bo harimba beke mona ke ne le laboraro mwabi tshosane o ile a hola mushimaneno wa ka banna ke a tshepa go ntsa le monate banna se ja ba thusenu sa mannete ya koma lintumedisetsena mo letla mmona ona teng ke kwabi ya ka eno ke kwabi ya ka le duma le bata umba banyane o feta parafini empa le mokhutshanyane fe o thwidi le motsa ha di ngata empa le mokhutshanyane fe yale ke tsatsa dintsa ditaba tseneng a di bua ke tsatsa dintsa ditaba tseneng a di bua ha o ntse o mamela ka ntle ka mona o ntse o bua o thwa ka nnete parafini o monyane bjale ditaba ke tse di a hlaella o thwa le duma mofoka le bo bataung ba ntse ba le banyane ho moshimanting eno parafini empa e le seemo sa hae fela se batlang a se le sekgutshwane mme taba tsena di hlakile wa bana nna ke rata ha di otloloa tje ke rata ha di otloloa tjena bjale banna taba ye nngwe e ntseng ke re re tla ipotsa ka yona kapa re tle ke re ipueng re tle ke re ipotseng batho ba eso batho ba eso le tia le hlapanya le re mlungu a ka tla kwetlisa dihlopha tsa ka ha go na le sotho le tia le hlapanya le re mlungu a ka tla kwetlisa dihlopha tsa ka go na le sotho potsonyana potso ya ka fela ke ene ya gona ya re ba hlolwa ho utlwa haeba haeba o bone go ba hloleya ka go sehlopha sa ha haeba o bone go ba hloleya ka go ya re ba hlolwa ho utlwa sesotho ba hlolwa ho utlwa sesotho thwe he monna ha o le sebakeng sena bolo ena o e raele mane kapa ha o le sebakeng sena a ko gwaphe bolo ena o ko eetse jale o njwetsa gore ha ba se ba bua ba jwetswa ka senyesemane ba jwetswa ka sekgowa o njwetsa gore ba tla utlwa cheke potso ya ka fela e ntseng ke ipotsa fela taba ena e ntse bidika ka tlhong ya ka ka mona e bidika ke re na na le tia le hlapanye he mokwetlisi le sotho le kila nna la tega ya taba le kila nna la le ka taba yena ka mokwetlisi emong ya la nna coacha bjalo re bona sa coacha ka di sms asa khutsa asa kwetlisa setlhopa bjalo ka di SM na le tia le hlapanye hao le ke bana ba basotho ka pa ba ba buang a puo e ka nna ba ya haufinya le ke ba se ba felletswe ke di talent e le se le tia le hlapanya le ke ba ba basotho ba se ba felletswe ke di talent e hlile ba hlotse ga sa ipotsa ke potso ya ka tshe ke ntse ke ipotsa ke ya ipotsa e empa he re tla re ke dipitsi ha di mathidi re tla re ke dipitsi ha di mathidi es thaba molorane thaba molorane kamane ka hajimisi kamane a ke ya be ke thabile he ha ku utlwe lentswe la tjatjuane a ke khotsofetse he monna tjatjuane se thaba monna wa o gata monna he wa o gata kamane ka hajimisi o go aba khotsofetse ke le tlama ke thotse ke moshebile go he ke ya mo gata tjatjuane ma bona ke ile ka ukwa tsentswe la tjatjuane ke ya be ke le monna ate ye kwa la ka mogao
7: e bile wa thabisa
0: he nake
7: ke dine le ho
0: tsamane
7: bana le botse a se le ditse ga kae
0: a check ya iputsa
7: a bo se itse ga di coconut
0: a ke go ne ke iputsa fela gona bana mlungu ka puo tse u ye
7: a ne te sa le te ntso ke jwa ba bo bebe ha ho
0: na o tsiba bolo ya le sothumo wa itsiba
7: Butle.
0: Butle. ba kenya sa le tsiare lena le entsweng a ke morena empa potso ya ka ke yona yeno gona ba ba basotho na ba nna ne se ke ba felletswe bana
8: selemela weather forecast
0: are se ba fela bo emo ba le hodimo hari shiba fela boemo ba lohudimo horena bo imijwang hey ka tena le taba tsedi mona empa he re ke di fete ka pelenyana ke tlatla ho tsona ka shiba bua lo boemo ba lohudimo go na bo lipilwe bang ba kenga sa le tshea re lena le entseng a ke modimo le hodimo le tla hlaka ho be mahareng empa ho pholi ho isa ho bata dibakeng a tseding ka maloting motsheare moya o ka lebello foka o le bobebe a ke se fela di temperature ga gona tsona di tla ema bjanga di temperature ga o lebelletse hore di eme pakeng a tsa le shumele motso o le mong le mashume a mabedi a o batla ho batla ba betere letsatsing le maseru Moshoshwa One International Airport bokauta sane bokauta wena bokauta yo yo e ka sitana le ribele le tshwana la nkgono mma mo salenta temolo molapo liberia ha bo di odi matshega le marwala di tla tsora malabu alo ka 20 degrees celsius ka ba betere letsatsing lena a o thutse o shebile e papisonga le nako tseding ntumelle ke potelele mona fela ke atla.

0: re ke o dumedise ho seng hona lenaneo le kenang ha jwale ho PCFM ke la ditaba. Ke leboha thapelo bulane he Mohamedi ya mphang dithapo tsena. Ke leboha Bishop Molapo ya re buletseng ka thapelo. Mohamedi, lenaneo lena la thameso le qala ha jwale ho fihlella ha hora ho tlile ya borobong, mme re tla rohana le wena he Mohamedi horeng ya borobong. Kajeno kgwedi ena ya Phupjane e na le matsatsi fela a 26 selemo sona ke sa 2026. Momamedi, dumela hotlhotlhe mo mametseng PCFM o le gona teng, ke re kgotso ga ke yate. Nna lebitso la ka momamedi ke Hlalefo Modutse, ke Moswadi, ke Mošhengwe wa Shabalala. Ke na le tebelelo jane ke ena a tla ba ntse a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago gora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka morago gora ya bosupa. Re tla thetha le ena goreng ya borobong ka gore a tla re fe ditlhogo tsa ditaba. He Mohamedi, ke mpa fela ke re he Mohamedi, e dula gaufi le sealemo ya sa gao o tlo ikutlwela ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona lenaneng lena la thameso kwano PCFM. Maqhubu a rona he Mohamedi a PCFM ke 95.6 Maseru, 104.3 Mafeteng ho isa Kruting, athe Qacha ke 104.1, Thabatseka 102.9, Mogotlong 101.1, athe Mohamedi 92.8 ke yona fela he Mohamedi e ntse le siyo ka mona ka le Rebe. Re boetse hape he Mohamedi re teng ho Facebook, Instagram, X le TikTok, re a fumaneha. Marangrang mona o kena ho www.pcfm.co.ls ke ona moo ka ba kenang ho mamela sealemoya ka mokgwa wa marangrang. Ha o le jwalo fela he Mohamedi, e re re hle re wele kgabong ya ditaba tseo he re o tshwaretseng tsona. Ga ditaba tse ding he Mohamedi tseo re tla ke re tlotla re di lekola, ke mmoka ona wa SACU moo he Mohamedi re ka ra shebang dinaga tse batlang di le hlano, Lesotho, Botswana, Eswatini, Namibia, mmoho le Afrika Borwa. He Mohamedi, haholo ditabeng tsona tsena tsa seboka sena sa borobong sa SACU. Mme he Mohamedi, ditaba tseo re tla ke re tlotla re di lekola ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona ho seng hona le ho sheba he Mohamedi ditaba tse ntse di etsahala tsa letsatsi le letsatsi. Ho se ho setse matsatsi fela he Mohamedi a mane pele re fihla letsatsi la 30 Phupjane selemong sona sena seo re leng ho sona. Selemong sena he Mohamedi, ho bonahala ho etsaetse ditaba tse ngata haholo ho tloha selemong sane se fetileng naheng ena ya Afrika Borwa he Mohamedi. Mme jwale ho bua ka Match and Match kajeno e le ba ipelaetsang he Mohamedi kgahlanong le melata e phelang naheng ya Afrika Borwa, hore ba lokela ho ba kgutlele dinaheng tsa habo bona. Ebe Mohamedi, taba ye ditlamorao tsa yona e tlotla e ba dife? Mohamedi, re sa shebile le ho fihlella letsatsing lena la 30 ona se tla etsagala ke sefe? Mme seo ke se boneng fela he Mohamedi ke hore dibese tse ding di se di fihlile naheng ya Malawi ho thotha baahi ba tsona ho tloha naheng ya Afrika Borwa ho ya Malawi. Mme bane ba bonahala ba kgotsofetse haholo, ba bile ba bina dipina tseo o ne o ka hlalosa hore di tswa naheng ya Afrika Borwa. Sena se bolela gone se ihlile le baahi ba phela naheng ya Afrika Borwa. Jwale ba bina nakong eo dibese di qetang hore di fihle naheng ena ya Malawi. Mohamedi, ke tse ding tsa ditaba tseo he re di hlokometseng ha di ntse di etsagala. Dinaga tse ding di ntse di thotha baahi ba tsona, ba kopile ba sa kopa, di a ba thotha ha ba hloka thuso ya hore ba finyelle dinaheng tsa habo bona. Ha e le naga ya Lesotho yona itse e kgoba matshwafo kgatlhanong le bao e bang ba ikutlwa ekare ha ba sireletseha hore ba tsebe hore ba sireletsehile naheng ena ya Afrika Borwa. Mme ha ba hloka thuso, ba kope ho mmuso kapa ba hle ba ye ho letona. Letona ke lona le tla fumana tumello. Ha e le fela ha ba ntse ba bua marangrang mona, ba tsebe hore ba iqeta matla fela, ha hona moo mmuso ka nkang kgato hodima ditaba tse jwalo. Ke tse ding tsa ditaba tseo he Mohamedi di le tsa hlahella ka letona la Foreign Affairs hore mo areng itlaleheng ho nna kapa le tsebise boemedi ba naga ya Lesotho ona mona Afrika Borwa. Ha o sa be jwalo, e ba ditaba di ntse di bua fela le tsebe go tshwana fela le ntse le bua fela. Ke tse ding tsa ditaba tseo a buileng. Mme ha o sheba dinaga tsena tse di ntse kareng bo Malawi tsena, ba bone fela gore batho ba bona ba tlokotsi, mme ba nka kgato fela ba ba thotha ka dibese ba re ba ikutlwa e ka ga ba sireletse ya tlogong hae me motho ha le ba ha habo e bile ha tse ke se bile ha TV gore a tla kene na henya ha habo ke tsene tsa ba tseo he mo mamedi ka tla ke gedile kole ka le hlole ntshotsho gona qetello nya maqetello go tla e tsahala jwa me mo mamedi e puisano le bana ba Hands of Basotho u tlhalosa u tlile gore ke ba tlhalosa fela taba ya gore ha ba tsebe se ka itse halang ha mmuso wa Lesotho o ntse o bua tjena fela ha ba tsebe se ka itse halang me go thaletswe ne ka ba gore batho bona ba latwe ba ikutlwang ba sa sireletsega go sale ba we ba ba rata go sala ha ile fela ba ikutlwa ba sa sireletsega ha bogone bo le teng ba latwe ba tle hai ka mohe go leng ka teng ke tsedi tsa ditaba jale kholotso hemo wa bedi ntse le yona eno ya gore na jale ha ba se ba tlile ka ha gona ha Lesotho ebe go tla etsa hala ke hofe ha holoholo jalo ka ha o tla hlokomela gore boholo ba bona ke ba ileng mesebetsing ba yo ba fata metsuntsunyane go tlo etsa hala jwang ka bona ha ba fitlha ka gare go naga ya Lesotho ana mmuso wa Lesotho o itukisitse o lekana gore jale o tle o ba amohele godimo a tlhokagalo ya mosebetsi e sentse e le teng ka ga go naga ya Lesotho ka mona empa he momamedi re tla di sheba ditaba tsena tse ntseng di etsa hala le tse ding e renke ke rekise fela he momamedi ka moga motsotswana ka moga go rekise fela ge tobisana ke lo fela le moeti wa rona ke nta te mo gothu magalanyane mona ka moga go rekise.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Olay 25% fat spread, 1 kg for only $24.99. Rhodes apricot jam, 900 grams for $37.99. And Nescafe Classic instant coffee, 200 grams for $119.99. Deals valid until 12 July. Get so much more with the ShopRite price.
2: My mom's the boss of your mom.
3: No, she's not. My mom's so boss, the taxis get out of her way.
2: My mom's so boss, my dad calls her boss.
3: My mom's so boss, doors just open for her.
2: Fine, you win.
4: Be like mom. Open doors like a boss. Get the Build It 2, 4, or 6 panel molded internal door for just $319.99. Promo ends 4 July. Boss deals. Now on, only at Build It.
5: Let's partner, not just to do business, but to move forward together. At FNB, partnership goes beyond the deal. It's about applying deep expertise to enable growth, support people, and create impact that lasts. Because true success is measured not only by returns, but by the future it helps build. FNB, let's partner.
0: Amedi metso so ele shumele metso e tseletseng re fraletse hora ya bo tselela me ha ho le tsena he mamedi yolo ka ihlalositse sentse ke na le modula setulo wa ba dula setulo di committee tsa le gotlala se tshaba sena se bolela go ke chair of chairs mamedi bile ke modula setulo wa committee ena ya social class taka bo khutshwanyane he mamedi e bitswa komiti ya buiketlo le polokego ya setšhaba ka mohe oleng ka teng e shabaneng le ditaba tsa bophelo bo botla ditaba tsa thuto ka gare go naga ya Lesotho le ditaba tse ding ya momamedi tsa polokego ya setšhaba mme momamedi re buisana ke lo fela le ntate mokgothu magalanyane godima taba yeo he momamedi a tlileng a e tobokeditseng maobane tabeng ya e amanang le data ka gare go naga ya Lesotho gagologolo ge shebile ditshwaetso tsena tsa HIV and AIDS ka gare go naga ka kwano he momamedi mme jalo ka ke tlhalositse gore komiti ena mosebetsi wa yona ke go bona gore setšhaba se bolokeie polokego ya setšhaba e nepagetse gagolo ga re tla tabeng tsa bophelo bo botle lekala la bophelo he momamedi le makala otlhe ao e bang le sebetsa le ona go bona gore he momamedi go fela bophelo bo tsitsitse ka mohe go leng ka teng ge ke buisana le yena he momamedi mabapi le ditaba tsena nate mokgothu ire ke o amogele lenaneng la rona la thagameso kwano PCFM go seng go nang renke ke go fe monyatla o na nateo ke o dumedise momamedi jwa legetse ba go gatela pele ka ditaba tsa rona
6: ke baka dikgomo go bamamedi botlhe ba PCFM le go tlhompha bokamedi ba sealemoa
0: re ntate ga o se o bokile dikgomo jalo ge ke ge wele gabong ya ditaba go na le taba yeo e tlhileng e tlhalositseng maobane ena e amanang le di manane kapa re ka re data ka moya o leng ka teng ka hare ho na ha ya le sotho ka mona yeo he mo se tsa sa sotho se na le thaselo ha holo re se ke se utlwe hantle gona taba yeo o ne ngo hle o e hlalosa ditabeng tsena tse amana le ditaba tsa bophelo ka rona ha ya le sotho ka mona hore na ya le sotho le yona ka bomo go eleng ka teng e lokela go ke itse matlele e tlohelle ho iketsa mokopa kopa nate a go tswela pele ka tsona ditaba tsena ho di hlalosa mo sotho a tla tsebe go a dutla
6: kele bo tsena ntum tus maobane mo ke ngona na o kineng ke mengwe e mo khatlona wa HFI o neng o tshiditswe ke ma America ha go loka di challenge e le ntum tsa back to care for treatment continuity and HIV control le mo bo ne ba le ka ntuta ditirekeng tsenne tsa le sotho hore na e ka ba go etsa hetu jwa na batho ba ntse ba hle ba le mola manani a gore e be ba ntse ba le kalafong ba ntse ba ntse ba bona tsa ka kalafong ha ebe ba bang ga bayo ba ba kae ba siko go yona mme go ka etswa jwang gore jwale ba gotlisetswe ka gare go treatment mme ke ile ka bua ka dintlha tsa gore le ga go le jalo go ntse go etswe ditaba tse jalo bonyane ntlha pe itekanete ba bone e le tshetso yone e ne ya mametsa gore ntho e ba etsa ba lekang go thusa ka yone ga e ba ga ikagamaganye le leano le legolo la the integration ka tabeng tsa primary health care ka nete ba tseba gore ba ntse ba re senyetsa nako ba tlo tla ba sekodisa naga ena e be ga e fitlhele dijagong ba gore e sebetse tsona ditaba tsona tseno gantle one nurse, one room, and one record. For the Mon Health Center, so that banana ba sebeletse ba metse ba itse trace taba tsena tsa difolta le bona ba fitse ba hlahloba taba yohle ya bophelo e seng fela taba ya HIV AIDS mme ntho e neng go tha etsa jale e tlabe e entse ntho e kgutlisitse ntho e bitswang dignity and retention. So ke tsana taba tsena ke bua tsana ya bobedi e ne ke bua ka ena ke ntho e bitswang data, the sovereignty of data, gore ntho eleana ya manane a sitse ke yona ntho e nngwe e kgolo ntate nto tsho latela ditaba tsa mogaogao tsena tsa thuto ga re ntse re ithuta go thwe dintho tse kgolo gaufinyane tse e tla fumana go tlo tla dinaga tlabe dilwana ka tsone go thwe ke ntho e bitswang data le ntho e bitswang metsi. E di palo tsenana manane ana a tlolwanelwa ko ona le metsi le ga o ka sheba ditaba tse kgolo ka go naya lesotho matsatsi ana tse bileng teng ke tsona tseo o tla bona taba tsena ka metsi South Africa ka metsi Botswana ka metsi taba ena ya metsi ebile taba e kgolo agodi ke kgolo mme le a re basuthung tsa ba rekisa ka yena ba enka ganyenyana bate ke taba tse kgolo tse tlameleng ba di baballe sovereignty ya basotho e tsheitse tabeng tsona tsena ntate motutsi jale ke ne ke bua ka eno ya data jale kere ditsing tse dingwe ga re fitlha re fumana ntho tse ding di sokodisega gore na di-trace ya jang motho ae system eno e ne e sebediswa ke legatlo e ne e ne ke bileng ka yona mongwe ya bo ICAP ya bo ECPACO ya bo japico gothwe a ke bona beng ba system bana ba sebetsa system so wa utlwile gore ke ne se ke galemela yena taba eno kere it should never happen ga wa tlameya go etsa jalo le ga morago gape a fela ka ba gape a waka le basotho gore e re motho a go tlo o thusa a ba sa a bile a nka pelo ya tshebetso eno e dula go yena e laolwa ke ena ga a tsamaya ka terampo e le taba tseno tsa gona ga ka sa tsebana re trace ditaba jang ga sa tsebana motho wa rona ba ile kae ke gona go tsena le tafelo ena felo ka fumana ke taba go fela ditlhare di ne di kgaelela batho ba keteletse ba faleletse bona ntse ba sebeletsa teng ba yang teng mme ga batho ba sebeletsa system ya gona e tlamehile yona ko ene ka o fela e ya ba bontsha gore aae le ha ile bona o so le matsego no le thabateka le ha ile bona o so sebeletswa mona na matsego di hospital empa o motho a thaba bosiu ka bo motho a sefiki ka mele di le tse di etsa ba empa ha ga se tika bo eno bo ga ha ke le batho ba ne ba ga tika ka yona ha ba sa leyo ke ba go thata ndate mutsi ka mele tsitsi sibile se o nwa ke be mba sona ke mo kone ke bua ka full data sovereignty gore ke bua ka gore e file naha ya Lesotho e tlameile e data ene ya data tlameile e buse e be e etse host ke Basotho mme o tsebagana le molao gape-gape wa Data Protection Act wa selemo sa 2010 ntate tutu lantse re bapala ga kana-kana ka ditaba tsena jale ntho ene ke yone e bolokang Basotho ditšhaba bana ba ditšhabatšhaba ga o bona ba batla data kana-kana e ba thusa gore jale ba tsiba go etsa dintho tsena tsa di-vaccine e ba thusa gore ba etse meriana ka nako nngwe ba ipapisitse le mafi goba kele le ba ka ya dilebong kwa ke mokgwa o tsebang pe ke lwana gagolo le taba e ena ekile ka bua ka yona le ka pela ma America mono ena ya MOU le Sotho le signing go sena boinagano bo o feletseng ba ditaba tsena ba gore ga se le dumela go nkwe dinama tsa batho go nkwe madi a batho go nkwe dintho di-specimen ka tsela e dileng ka teng mago a batho a Basotho gore jale batho ba bangwe baye ba le kgona go iketsetsa meriana jale gona go kgetsa keneletso le gorena ae go tlo etsa jwang gore ba sekebe ba etsa di-vaccine tseo rona re senang tokelo go tsona ba sekebe ba etsa le mo e bangwe ba ka kgopea ke rona ba ketetse ba entse dintho tse di tswang di-virus tse ka tlhaselanaeno ke tsona kotsi ka taba tsena jale ne ke bua ka yena taba eno ownership ya yone empa ntho ngwe gapeape ne ke bua ka yena gape ke gore taba yane ya no stock out e leng taba nyane ya meriana ya gore meriana e be teng ka dinako tsotlhe ebile e tswa nthong e bitswang domestic funding ka mantswe a mangwe e le taba yane a buša declaration ya go bonyane target ya rona e leng gore re se ka ba ga ba ka tlase go 15% ditabeng tsena tsa bophelo e le gore re ifumana re šile re ounya karolo e ngata ya tshebetso ya bophelo jale mabantho engwe ne bile ke bua kere ge maketse le go makala le go solola ga re fumana gore le ntho e bitswang full blood count e leng tse ding tsa ditlhatlhobo tsa madi tse e leng tse basic ya golo gore go na le mafani ba ntse ba di etsa ba di thusa datemotute o tse ke tse thusang ngaka gore nako yotlhe ga kala fumana ntho a sa bone a ntse a tlhoka madi e be o tla e etsa e le ya pele e ne ntho ore ka e fa mafani gore ba e tsamaise jwa letona la bophelo ga le re fumana ditaba tsena le ena e lona a motsha o na makete maka mme ka letirise taba e leng tsebe e fele gangfang gobane o telela Basotho ka moka ga a ka nna ka dilela taba tse jwang jale gereganting ya gona datemotute e tlameile e be inte dintho tseno tse bese e go ba fane nako ba kena ba seka ba fumana ba kena le ka ga motsetsi le ka motsetsing gobane o tlhe ga o so ithotse batho ba kena le ka motsetsing gagago dinthong tse ba sa tlamehang di bona ba di bona ba bona makuluto a gago mme batho ba ba sa ba bone makuluto a ba o bonete a tha o sana motsha ba tla o tlhompha ba tla o beta ba o etsise melao ba o etsise go na le wa e le ga o tse batho ba ba ratantsho teo jwa gante ya le ko bana ba ithutile ka bane ba na le data ya gago e ka gare gago a ena e tlo tlhoka ntho itseng e nete gante ko ela tsamehileng a etse ditaba tseno go se go tlatsetsa mo mme wa tsaya kebile ka maatla mona ga e be o diamanela ditaba tseno
0: datemotutekabaka
6: ae efile motho a ikemetseng gantle o tlamehile ore a ela ntate wa tse bana ke tlhoka thuso ya gago tseno fela ke sekepe sele sa gago thusa mona empa ga o sa kgone go thusa mo nna ke tlhokang teng tsamaya o thusa ba bangwe o fitlhela dinaga tsa rona tsa aforika di ka tsa fitlhela mo ndatemotute a ditse iketsa di-capsele le disono ga ta etsetsa melao wa tseba gana le molao mo ne re ilaga o etsa ka letlhapa-tlhapa ka tsona taba tsena tsa maamerika one wa estate state management le inheritance o mobe ke molao o mobe ya golone ntatentso o kabantseng Basotho e re sa ofang boinagano bo lekaneng botho jwa le maamerika tšhelete ya 6 billion e ya tsamaya ga re sa itse ntho ena go fitlhela tsatsi le itseng so ka le ditaba tse jalo we should never go back ntho ene it has been a lesson to us that indeed so maabane ka nete nthong ena ya back to care ke ntho e ntle empa ge le ga o le jalo jalo ka ga ke bontshe gore le ga e le ntle ga ka lo taba eo empa ga e somphe e ne e somphe Basotho kore e tere maamerika gantse a sebetsa le gone a se ka ba sala a sebetsa le bona ka tsela a nantse a etsa ka teng maobane datemotute gore ntshontse di mba to batla tsela ha gona re batla tswanda jeng lo ka ha u bona yona ine ntire lo ntse u ba ne xibe a se lo ba le go le go be o sebetsa mmogo lo ka ita bana u bo binda ke ntse ya se go ke tsara ha ke ntse ke a ta mo le PC o re ya date o go tla kana go ha na ke tsara na go ite ile go tla u ya ka ntse ke ntse lo o ka ha impa le kana le bo so di bana ya go ha e na ke bua ka ente go ke yona ka be re buang ka yona gore we dina tsena le ha dina le mata dina le bogolo ke se ka ta susumetsa gore di ntse di dina tsena tsa rona pele mo bana ha o ka ta ho etsa yeo ya ha o ba o sebeletse basotho ha o tloa ba e tsegwa o so ha ile di structure tsa sa di sokeng o so na le di ntse tsene ke go sa tsena ka tota di sebetsa ba bana ine se yona tlhoko ya mantla ya go me ke re sala empe e sonthe di ntse di priority tsana ka bua hape hape le ka taba ya gore jwale go tselana seo jwale naga e tlabe e tla bile ga ntho tse itse le tla dira ka go rona fela e tlo senya morethetho wa rona le dinaga tsa Aforika ka gore Aforika mo nageng tse re sebetsana le gagolo mona sadac le ntho e bitswang pool procurement e leng a mechanism eo go yona dinaga tsa Aforika di itlodisang molemong wa yona taba yane ya o nyolola taba ya domestic funding ditabeng tsa meriana gore jwale di sebetsane mmogo lo sheba gore tshelete ya bona e ka reka ditlhare tse teng Afrika ke a tseba naga ya Egypt naga ya South Africa naga ya Uganda naga ya Sudan ke tse dingwe tsa dinaga tse se di na le mokgwa o ba kgona go ba itse ditlhare teng re ka lakatsa gore tšhelete tsena tsa Afrika e se ka tsaya mosekwana di reke ditaba tsena teng empa jale ga o itlama ka ntlhago tsena tsa boamamerika tsa tlana ae ga o kena le gona o tsebe ntho tse diso tsa di reka kwana ai kgona tseno diforsite di re godisetsa morago bokoloning bo setlhe re batla gore ge tswe go bona ge tsebe go dijaga so ke engwe taba tse neng ke tsene ke bua ka tsona gobane ntho eno ga re etsa o tla tlhokomela go na ntho tse di tsa botlhokwa go le tsere batla gore re di fitlhele kapo tse seitlhe re tlwa re di fitlhele ke ena ya food procurement ya last mile distribution ya borago ke ena ya domestic buffer kore mo re fumana gore every time that motsi ke na le ntho e ka bang 10% e ka re thusa gore e tle covere 6 months even if go soka go allocatewa tšhelete ye nngwe
0: a kore re ke re ditshwaraganyanyane fela nna di re ke re balwa ditaba tla re ka moga ditaba re tle re tlotla re diqetela ditaba tsena
6: ya lebale
0: Mamedi metsotso e mashume mararo ka mora gore ya botshelela ditaba tse ka lwang letsatsi ka puo ya Sesotho ge di balwa ke tebelelo jane ha re fumane ditaba mme tla re ka mora o mona mamedi re tla tla ga tswela pele ka ditaba tsena.

ke le ba motsetsi mo ba medi tumela tsemiso trastere o fihlela ha jwale ile file ba sebetsi ba mehleng ba merafo ba basotho kapa beng ka bona matsediso a fetang biloni ya maluti pa ho bileng le diteko tse bontshang ha ho bile le tshenyo ya matshwafo ka lebaka la lefuba kapa silicosis sena se tlaheletse mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba maobane mo tshiamiso e itseng tjhelete e lefuweng basotho e etsa diperesente tse 40 tsa kakaretso e lefuweng ba loketsweng ke matsediso dinaheng tse boro ho Afrika. Mookamedi wa tshiamiso Dr. Monyatsiwa Gwinda o itse mosebetsi wa bona o ntse o tswela pele ho anela naha ena ka lebaka la matsholo a ho potlakisa tefo ya matshediso ao a itseng a atlehisitswe ke baetapele metseng mekgatlo e fapaneng le tshehetso ya komiti ya boiketlo ba setjhaba. O boetse a re mosebetsi wa tshiamiso ka hara naha o ntse o le mongata ka ha ho ntse ho ena le basebetsi ba mehleng ba merafo le beng ka bona ba eso hlahelle ha ba bang ba ntse ba eso phethele methati ya ho lefshwa matshediso a bona. Modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setjhaba ka ntlong ya bakgethwa Monghadi Mokgothu Makgalanyane o thoholeditse tshiamiso ka hore tefo ya matshediso ana e tlisa phapang nga bophelong ba basotho e ka ba basebetsi ba mehleng ba merafo ka bobona ka ba baphedisiwa ba bona. Tshiamiso e ntse e kgothaletsa basotho ba loketsweng ke matshediso ho atamela diofisi tsa yona diterekeng ka ho fapana le hore e tla amohela dikopo tse ntjha ho fitlhela ka Tshitwe 2029 ha tshebetso ya ho lefa matshediso yona e behetswe ho fitlhela ka 2031. Lekala la toka le molao ka ofisi ya motšhotšhisi e moholo le tlabotse selekane sa tshebedisano mmogo le makgatlo wa basadi le molao tikologong e borwa ho Afrika WLSA Lesotho kopanong e bileng Maseru Maobane ya tshwereng molapo e le motšhotšhisi e moholo advocate Lehlanako Mofidikwane o itse tumellano ena e reretswe ho tla matlafatsa kgokagano le tshebedisano ditabeng tsa tshireletso le ditokelo tsa basadi le banana dibakeng tseo WLSA e sebetsang ho tsona ho thusa mmuso ho fana ka tshehetso ho mahlatsipa a tlhekefetso le a kofisa kabo ya toka. Advocate Mofirikwane o boetse a re selekane sena se tla boela se tlatsetsa mehatong ya mmuso ya ho tshehetsa kabo ya toka e kenyelletsang bohle e hlompha tekano ebile e arabela tlhoko ya karolo ya setšhaba e sekisetswang. Ho sa le jwalo, motlatsi wa modulasetulo wa Board Advocate Jobo Rasoko o anenetse tumellano ena a re ke sesupo sa boitlamo ba mmuso le mokgatlo ho tshireletsa le ho kgothaletsa ditokelo tsa basadi le banana. Letsholo la Back to Care le kentsweng tshebetsong ke morero wa EPIC ka kopanelo le lekala la bophelo le balekane ba lona le kgothaletsa batho ba phelang le tshwaetso ya HIV ba tlohetseng ditlhare ho boela ba di sebedisa le ho netefatsa hore ba fumane ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo ntle le tshitiso ya letho. Ha phatlalatsa boithuto ba letsholo le bitsong la mookamedi wa EPIC Maobane Monghadi Molemo Makgetha o itse ka sehlohong letsholo lena le ne le shebane le ho fumana bakudi ba tlohetseng ditlhare bao a reng ba bang ba ditlohetse ka lebaka la bosebeletsi bo sa kgothatseng. Makgetha o re letsholo le fumane hape ha bakudi ba tlohela ditlhare tsa bona tsa HIV ka lebaka la ho falla ka mesebetsi ditsitse hole ha maemong a mang ba sa late ditlhare ka makgetlo. O bontshitse bohlokwa ba hore ditsi tsa bophelo ba etapele ba metse le basebeletsi ba bophelo metseng ba sebetse mmoho ho netefatsa hore bakudi ha ba tlohele ditlhare fela. A phethela ka hore mehato ya ho fokotsa ditshwaetso tse ntjha tsa HIV e qala ka boikarabelo ho banang le seabo ditabeng tsa bophelo. Ho tse ding,
morero wa khudiso ya dikgwebo kafi le banka e kgolo ya Lesotho o tshwaretse baphatlalatsi thupelo go ba tlhatlhelela ka ditsebo le malebela a go tlaleha ditaba tsa moruo le ditšhelete ka nepo. Mookamedi wa kafi Monghaditšhaba Mokuku o re thupelo ena ya kafi e rerile go matlafatsa boleng ba ditlaleho tsa ditaba tse amanang le moruo le ditšhelete di bile di tlhakela setšhaba. O itse bophatlalatsi bo lokela go matlafatswa ka ga bo fitlhela setšhaba go feta mafapha a mangata. Go ya ka ena, ditlaleho tse hlakileng tsa moruo le ditšhelete di thusa setšhaba go etsa diqeto tse nepagetseng ka ditšhelete. Lebitsong la mookamedi wa banka e kgolo, phala ya banka Monghadi Ephrem Moremogolo o itse ditaba tsa moruo di bapala karolo ya bohlokwa bophelong ba letsatsi le letsatsi le gore ditlaleho tse jalo di tlhoka borupedi go hlakela mahlakore ohle. Kwetliso ena e kenyeleditse go ithuta matshwao a moruo le ya ditšhelete mmogo le go tlaleha ditaba tsa moruo ka nepo le ka puo e bobebe. Thupelo ena e fitlha pheletsong ka jenong. Go tsamatšhaba teng rakgwebo wa Aforika Borwa Vusmus Kat Matlala o ipoletse a le molato dikosong tsotlhe kgatlhanong le ena ka pela lekgotla le ikgethang la ditlolo tsa molao la Pretoria maobane. Matlala o tobane le dikoso tsa bobodu, boqhekanyetsi le go tlatswa tšhelete nyeweng ya dimilione tse 228 tsa diranta tsa go abelwa mosebetsi khamphaneng ya hae ya Medicare 24 ke sepele sa Aforika Borwa. Tlala o ke gore Matlala o tla fetoga paki ya mmuso e leng se tlilo fetola phelelo ya nyewe ena. Nyeweng ena o qoswa mmogo le baqosiwa ba 16 ba bogolo e leng mapolesa a boemong bo godimo go aga komišenara ya sepolesa e begeletsweng ka thoko mosebetsi Fani Masemola. Tebelelo ke gore katlholo nyeweng ena e tla diwa ka laboraro le tlang. Momamedi ditaba di felela mona mamela tsa senyesemane 15 ka morago gora ya bosupa.

0: Amedi re ke le bohete bello jane ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo tshelela. Ha re ke re rekise mo mamedi re tletse be ho hatela pele. Magaleng Roosip Cream le Magaleng Roosip at Lazarin. Ditolo tsena mo mamedi di tswakilwe ka morubei yona na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ha hona le vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi di hahamele le di thibela mafu. Tseo tse ding tsa tsona di tshafumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la shwebana. Le dula le ntšhafetse le boreledi. Morubei o nana le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala lena ka bolona e hlwekisa letlalo. Cream ena Magaleng Roosip e sentse tswakilwe ka Tlazarin ka lebaka lena momamedi Magaleng Roosip Cream le Magaleng Roosip Tlazarin di a ngobela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi. E thusa ho ntšhafatsa letlalo le hlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks. Di thusa bakeng sa magopo phimolotse di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le dithethekwa di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorong. E thusa bakeng sa mafu a letlalo. Mafu ana a letlalo ke a kang eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Cream tsena tsa Magaleng di monko o monate o kgathollang di fa motho boitshepo le morolo a phahamise hloka boitshepo ha le ka hare ho batho di putheo meketeng tseleng le hohle mo a tsamayang hona teng. Ga le malenyatso be le boitshepo ka Magaleng Roosip, boloka tšhelete sebedisa ditlhahiswa tsena tsa Magaleng tsona di keke tsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Mamedi, hopola hore ha e se Magaleng ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi, re ke re hatele pele ka ditaba tsa rona re thethe jwale le ntate Mokgothu Magalanyane e le modulasetulo wa komiti ena ya social cluster. Ha re tswele pele ntate, o ne o le mona moo o buang ka taba ena ya domestic bather, jwale moo o supang ditaba tse horeng naha ya Lesotho e lokela gore itukisetse ho ba le chain e hlileng e hlakileng. Fela ha re ke re lekole ntate le hona ho sheba hore na ditaba tsena tse amanang le theolelo ya matla setjhabeng re fela re di tshwere hantle hore di tle di re thuse hore di bope system eo e bang naha ya Lesotho ya e hloka jwalo ka ho hlalosa hore data ya lokela hore e ne e tsamatsamaye fela inkelwe fela ke dinaha tse ding. Na taba tse tsa theolelo ya matla re di tshwere hantle, ke shebile taba ya hore taba tsena tsa basebetsi ba tsa bophelo metseng, taba eno ka boyona ke theolelo ya matla setjhabeng. Le ha re sa shebe fela theolelo ya matla setjhabeng boemong bane ba makhanselara jwalo le makgotla a puso ya dibaka, fela hona mona tabeng ena ya basebetsi ba tsa bophelo metseng.
3: Ha e a tshwara ya hantle, ha ke etse mohlala ntate. Ditleliniki tsenana di-counseleng jwale e lo tlamehile go kwata re nngwe le nngwe. Ditleliniki tsena di tlaleha di-counseleng pele ditlaleho tseno tsa tsona di tla setela kwana ge di tseba mona godile. A ke re wa utlwa ntate Mthuthu. Empa ha ebe ga ona mo counsele e dulang e re wena lekala la thuto tlo fane ka tlaleho, wena la bophelo o botlofana ka katleho lona ba ikarabelelang mona di-resource center tsena tse kaolong tseno tsa bona. Ehlile e bontshala gore re ntse re timme le gore le yona counseleng tse itimme maatla gobane ehlile ntho ena is two ways enana ya theolelo ya maatla. Wa tseba ke ere ntate Mthuthu, ga gona maatla a tlileng a theolwang ga bobebe, go theola ga o bobebe go batho. Empa gape le batho bangwe maatla a yang go bona ga ba tlamaya ba emela go ga theolo, ba tlamehile ba gule goratle ka mantswe a mantsi tse ba ka kgonang go di etsa di sa ba tlose letho jalo ka yana eo a ditlaleo ga e kose ditšhelete tsa letho taba go batho ba tlo tla ba tlaleha e kosa taba ya matla go ya le mona la e bele ka ga dikarabele go rona jwang fela le mona. Empa ga o sosa ba bophelong a tse bophelo ehle batho ba bophelo ditleliniki tseng tsa bophelo di ikarabela di-counseleng moo le ga e be bakeke ba ba abela tšhelete empa tabeng ya boikarabelo ya oversight ehlile ditono tlamehile be di-counsele sentse di bitsa. Di-counsele hate makgatsha e setse le karolo ya di-board tsa di-committee tseno tsa ntho tsa ditleliniki tseno tlamehile santsa ba di bitse mme ka gola ke engwe e leng discussion ya nako eteng le tlamile ne re tswele pele ka re fela e hlile le ha re sebetsa o tla bona o hatch council ha yung ni e hlile e le teng bo emo mono le bona ba oversight so ka hona e she ba tla kenela ba be batswe e she council ba sa ibo
0: e re re ke re di emise mona fela na direntse re tla ke re tlotla ge di ntshetsa pele ho bane ke engwe ya ditaba tsa seo e leng kholotso ha ho ha re shebata ba tseno tsa theolelo ya matla setjabeng ge lokela ho re ke re ke nena go nyere kilwe mona bya lenda dire tla di bua hape na go nyetla na di ke le bule puisano ya rona le wena ha ho le empa ha e bi o tla bontso mametse bo emong bo e ba mo mamedi a ka utlwa a hloka ho botsa kapa o ke o hlakisetse ditse ditaba na di ke tla gotlela ho wena
3: okay that's the one
0: Mamedi re ha re le metsotsong ena e le shumele metso e mehlano fela he ge pele re fihla hore nya bo supa ge dikela thekisong he mamedi ge tla ka mona ka ha bo bloom pets he mamedi se ke ba imetse fela he mamedi re re tla re tsebe hore ge tswele pele le bona re ke tle ka mona fela he mamedi re tsebe hore ge tswele pele le bona khotso me
4: dumela ntse mo kitse kae mngata
0: ka mo ha me re sa ya wena
4: ha le bua ke ba ra
0: ho rwalo mme
4: eh ntate e ka nnete ke le bo dumela mba mamedi ba PCFM go seng ha letsatsi re se re le teng ba radi ka tshipa ya ne ya rona e re kgahlametsang ka bo re thusang bakudi ba rona batho ba baholo le batho ba bokwa bo ikhethileng e tsena le masia ka ofela ha bona ntate mpitsi re ke interesela pele go thusa batsotho ka tipa ena ya rona ya botlhokwa haholo golo golo ke fumana ena rate mo le mane 16b mokatengwe ka udimo ka monono ha o nwa tsela go fumana di tsi tsa rona ka monono re bula o tswa ka 9 go tsheletse ka 5 le tsatsi le nne le lentle le mokgobelo mo re bula ka 9 go tsheletse ka 2 e re ke re di tsa ka hande tse mutu go rena re se rena le tipa iseng ke ntse re hatela pele tsatsi le tsatsi go bana jwa le ba mamedi ba rona ke bona ba re thusang gore re batle thipa yeo ba e tlhokang re se re na le di-wheelchair tsa bana di se di le teng di-wheelchair tsa bana diteng di a fumanega re se re na le di-walkara gape a ke re ra tseba gore o tla fumana gore ga se ya ngata le bonang bana ba na le di-walkar koloyane e monana e tsamayang bate seng wheelchair ke sena ke tla sa ke re ntete motuti bate ke di-walkara tsa bana se di le teng jale ebe re betse re na le go na le ntho e bitswang bed cracking enana di mose ka sekgowa jale ntete motuti ke kantampi le phanyetsa go tlhalosa ka sotho but ke tla le ka go tlhalosa gore ga motsedi wa gago a na le maqeba kapo a ile a tšha kapo le ga e se otha fela e baneneng o na le bothata maotong mane fele dikobo tsena ga motho mothetsa di mo utlwisa botlhoko kapo di etsa gore a be le botsikinyane re na le yona bed crack le enana o e bega ka gara kobo jela bee shiti kapo kobo e tsebe go phaphamela kobo ene e tsebe go phaphamela e le go ga se ka utlwa botlhoko e teng ya fumaneya le yona ebe re na le di-toilet frames le tsona di a fitlha ke ga mokudi wa rona kapo motho wa rona a nang le bokoa bo kgetheileng ga ya toilet manene e bewa matlhakorong a toilet mone e le gore ga a dula teng a tsebe gore a itshwareletse le ga a ema a se ka tlameya gore ebe go na le motho a tlhileng yena a tlo mo thusa ka taba e leng gore a tsebe o phagama jale ebile e na le di-toilet tsenena ke toilet e nngwe o e beyang ka odimo ya toilet sentse le teng lapeng mono o fitlha o e bega ka odimo e tla kgona go kgwaelega jale neneng ba e bebe mokudi wa ka o tseba o theoela tlase o tseba le gore a nemoele godimo gape-gape a sena bothata ba letho ge betse be re na le di-backrest re a tseba gore mefeletse monanta ke mothitse go se re na le bothata ba mo tshabegang batho ba ngata ba tshwerwe ke mekokotlo ka lebaka la go bane be le gare tsebe go dula gantse ka tsela ene pa eseng so le tsone diteng go thusa gore mekokotlo ya rona re dule re le straight le tse o ka di sebesang ga o le lapeng mane mekutlo ga ba sa sa kgone o phama go gane e teng ebileng e adjustwang tenana gorena go batla gona a itshetlege gore a tsebe go ba a lokologe ka tsela ya mofuta ofeng jele le re na le mesamo ena na gantle e thusa bona batho bana ba nang le bothata ba mekokotlo ga a galeile molono a bade a robetse odima mosamono e thusa gore mokokotlo ona ga e obe straight gantle a seka feta a kotlobane ya ba ntse o tsisa botsoko o feta e gona o phamisa ka mona ka tshong ke le beleleng o ba straight ha o le mokudi ka pole ha o le le ha e be bona fela e sa se ke le go ebe o bo bo kule le ha e le motho a ntse a phela hantle a ka itsentsa le ke mokudi go feta mona ntse re ntse re le teng go tsa tshwishi tsela tsa rona tsa team meeting touch ha ke ba bakudi ba bona ba ka ba le bothata bo go ka tsitong go rena ge bo hlola jwang ha go lo hase a di dipatentse wa senga tatlong ke ntse re le ka go boloka botsekila tse ba go tsheo sa rona ke go boloka botsekila ba mamedi ba ga tsane le go fana ka sekitu go ya rona di teng.

0: beile cushion ena na di bitswa di egg box cushion tsimkwatse di na le masoba a tsana le ya le ya mahe bona o thusa hore go be le moya o ntse mo o kena le ma trap ya teng a teng ka tle e tsana nte te mokuti di a fumanya le tsone pele e be re ba le ni racer ke mo sangwana o mogolo jenana o thusa ngore ha o dutse fatshe o le mokudi wa rona motho mo iphumeletse fela maotwane a seka fitlhela ka semanene ya a thewa ka tsela eo phalo ya madi e kekeng ya ba gantle so o fitlha a beya mosangwana eno ke ole a beya maotwane a gae e bene leng bophelo ba gae bo ntse bo tswela pele gantle ntse motutse ge ntse re tswela pele go thusa basotho ka nnete ka ditaba tsena tsa rona gobane bele re eleletse gore go na le tlhoko e kgolo eo ba sitwang gore ba e fitlhele gaufinyane pele ge ba gaotse maoto ge ba gaotse le tšhelete gore ditaba tsena ba di fumane ka tsela e bobebe gagologolo pele ge ntse re na le di-water di-pets tsane tsa rona tsa banana le bo mme tse tlhatsiwang ke bona basotho ba iphapantse gore ntete mothutse ga ke tsebe kapo mokgwa tšhelete o ntse o le teng batho ba modimo ke bona ba iphapantse ba sa batle go tla reka di-pets tsenana le go phalela fela le go phalela ntate gore um bana bana ba rona beo bang bothata bo teng gagolo ntlheng tsa tšhelete moruo o ile ge ntse re bona batle ba tlo ba thusa ba direke ba ba phalele ge ntse re etsa mosebetsi o motle gagolo ge le basotho mme ntse ke theoletsa ka nnetse tabe e lele empa ke re thuso ya rona e ba kgutshwanyane gagolo ga e le pele le go baleneng ga re tlata go tloa mono fela ka mora kgwedi tse pedi banana ba ka ba se ba itshwegetlong gape-gape ga o sena letho le ba thusang empa tsena tsa bagadigee ga o di rekile di tsheletse ka mono ngwana o nka dilemo tse tlhano ka fela ntsa di sebedisa nako ya ga e fitlha wa di sebedisa ga tlhetile wa dišhatsa o di busetsa ka otropong ya gae ga e fitlha jalo-jalo di tlhekile di entswe ka lesela la cotone ga di na le monko gore gobane neng ke cotone ga e na letho le tshetsweng go lona mono di thusa gore o tla fumana gore bo mme le banana gelela ka ntlha gore e o tla o ka o se o le botsikinyane go le jwang go le jwang jale tsone ka nnete di bolokele gagolo fela so ke ntse ke heletsa mona mo ke leng teng ga bo bagadikele batshoto ba eso ga re tleng ga re thuseng gobane re tlhoka o thusa empa le teng ge ntse re shebile molemo wa nako e telele ka nkane so di a fumanega le ka bongwe di a fumanega le batho ba boagono tsa bona diteng le bomme ba nang le phalo ye godimo ya madi ka lebaka la ditlala di teng tse ka thusang gore bonyane go fokofokotsege taba ya go sebedisa dipetse ka tsela e boima ke ye kutlwe mora o tsena gore ka lebaka lona leno la go imelwa ke taba tsa bophelo go na le bomme ba seng ba sebedisa dipampase tsa bana ga ke re wa utlwa le go e sebedisa fela e sentse o sebetsa ka kelelong ka monane o shebile o bone ka go kula go feta batho ba bangwe kapa jwale e etsa gore seriti sa gago se theowe re ntse re le mane mo rereng gona re boloka seriti sa bamamedi ba rona ga re teng he bo mme le bontate go tla etsa mosebetsi ona o maatla re teng ka dinako tsotlhe ke le mothuta ke tsena nako ya ka e reng ntate
1: ga re ke re qetele fela ka tsane se thusang bakudi motlhomong go batho ba fetolwang gore na di ntse di le teng di a fumanega ga motho a na le mokudi a tla tsebe go a mo fetole ka morago mo o tlebe se re bolela dinomo
0: re ntse re na le tsona di bitswa di-turning device e teng ke sponge se segolo tenana se kenang dipakeng tsa dirope tsa mokudi monana gobane tla fumana gore botlhoko ba boutlwang o sa sa bate fela le go a tshwaro jele sponge seno ga o se kentse o kgona mo fetola ka sona e be le leng o tswela pele ge ntse re na le kelebaletemotsentsosystem ke elebese ge na le di-transfer bote gape-gape bakeng la gore ga mokudi o moisa sepetele kapo o moisa go kae a sa sa kgone go etsa letho e be re mo beya gona mono fe e be re mo nka ka yona transfer bot enono le di-steps tse theogang ka tsemotheoa betheng kapo go ya kae le go nyoloa di teng ka o felang tate bamamedi ba gaeso re fumanenga NRH molemane mogaong ka odimo mono 16 b room 16 b dinomorong tsena tse latelang 5807920 3 5807920

0: wa mediri ke le bo hete ba lo jana ka ditaba tsena tse wa qetang re fa tsona tsa metso tswe mashume a mararo ka mora hora metso tswe shumele metso mehlano ka mora hora ya bo supa me jwale he mohamedi nke ke o fe monyetla ditabentsane tse o ke ileng ka ge ka metso tswana fela pele ge ya thekishong mona he mohamedi re saletswe ke metso tswe e mega go fela pele ge ya thekishong e ge ke nke ke o fe monyetla hore o hlaise maikutlo a gago godima ditaba tsena tsa ntate mokgothu makgalanyane he mohamedi re buisane le yena fela godima ditaba tsena tsa komiti ena ke modulasetulo wa komiti ena ya social cluster go le mona mo a buang fela ka taba ya gore data kapa manane dipalopalo ke ditaba tse bolokwang ke naga e ipolokela tsona empa bao e bang ba fana ka dithuso go tlhaga ka ntle ba seka ba etsa gore bjale ba qetelele ba se ba bile ba laola le data e teng ya naga ya Lesotho ba thusetse godima gore na naga ya Lesotho yona e na le data e kae e batla goreng e seng diprojecteng tsa bona he moamedi jwale be ba kenyeletsa yona taba ena ya go batla data yeo e leng ya naga taba eo ka bo yona e be ga naga tlokotsing ke ditaba tsa gae tsena he moamedi re nke ke bale maikutlwana di le tshwara ke yana o ka qwading ke mabetse motlhomphei mokgothu makgalanyane na morerong e ya katamelo le kanetso ya baoki le pheko gagologolo mafung a itlhommeng pele a kang HIV mofetshe le lefuba meralo e etswa mmogo le setšhaba kapa ke merero e petlengwang godima bakudi ke maikutlo andate letshwaga fela hele ya o lejalo he andate letshwaga godima ditaba sena ga e be o utlwile gantle ditaba tsa gae o bua ka taba ya gore taba ena ya theolelo ya maatla setšhabeng le yona ka mokgo tshwanang e ntse e lokela gore e tshwarwe gantle gobane e tla thusa tabeng ena ya monitoring and evaluation jwale go evaluatwe godima ditaba tse tlhileng di tlalekileng go monitorwe gantle mo e se kare le mo jwalehemo wa medi motho a lokelang go a fumane setlhage se itseng ebe o a sokola o a potapotišwe go tsebagale gore mane ga motho a ne a le thabatseka empa a se a phela kaekae kapa ga gabo e le go kaekae ditaba tseno di nne di nyalelane gore moagi eno le ga e le mona e ne e le wa thabatseka fela ga e le gantlentle le ga a sebeletswa mona qatšha ga gabo ke thabatseka ga e be o masego mona fela go nne o tlake gore motho eno ga gabo momamedi ke mogotlong e se ka ba fela taba ya gore ga go tlake gore na o fumaneya go kae taba eno e tla thusa gore naga e be le manane a nepagetseng ke yona mona mo wageng di lokela gore di goka gangwe mmogo kao fela ga tsone go seka wa bonagala mofetse o a gotswe le lefuba le HIV and AIDS ditaba tsena kao fela di kopangwe ga mmogo e le gore motho ga a sebeletswa a sebeletswe sebakeng se le seng e seng dibakeng se ngata moamedi metso tse lesome le metso e meraro mashome a mararo ka morago rra ya bosupa mme re se re lokela gore jale ge tle ka mona ka gabo liberty live mme kwa o santse le teng ya moamedi ka kwano ka kgasong ge tlhe re tswela pele le yena e re felangke ke tle le yena ka taba kena
1: bophelo bo ka omakatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shabelela ngwana wa gago a gola a phela ditoro tsa gae empa go ntse go le jalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka gao re le Liberty Life re le mmogo le wena go tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa go bona gore o sireletsegile mmogo le ba lelapa la gago go ba re a tseba gore lefa leo o le agileng ka lerato le lokela go ba phelela ruri Liberty Life mmogo le wena bophelo bo ka omakatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shabelela ngwana wa gago a gola a phela ditoro tsa gae empa go ntse go le jalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka gao re le Liberty Life re le mmogo le wena go tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa go bona gore o sireletsegile mmogo le ba lelapa la gago go ba re a tseba gore lefa leo o le agileng ka lerato le lokela go ba phelela ruri Liberty Life mmogo le wena
0: mamedi jalo ka ga ke tlhalositse he sentse ke na le kwakwa ka kgasong ka mona mme re tla ka mona ka ga bo Liberty Life ge ke re utlwa gorena o re tshwaretseng ka jeno he mo mamedi ditaba ke tsa botlhokwa he ka mohela ka thi
2: re tlo se metsa yana
0: e re re tla ka mona kwa moetwa go na santse a le teng ga mona he ga tla sebetse
2: ah ga tla le ka mamere ga dumedi sa go sebo ka ba mametselo la teng la botlhano go sengwa tsa tla ka jeno liberty live le sutu ha e fola le tse mashuma mararo metso tso ka mora ra go suba he mamere mo tele ke se tsela le na tsine la wan kaka Roman mo re ntseng re thusana le wena mamiri wa gabane mo re ntseng re bile re eletsa gore ela e ba mo thata boteng ritsa ritsa o kene ka mona o tle ka liberty ke tla re bona go na bophelo bona re bo seka seka jwa wa ngutlana ke reng
0: o hlakile ha holo kwa kwa
2: bophelo bona re bona na
0: ke bo seka seka
2: re bo seka seka jwa ho bo thata ra jwa ntjari nya ka malwala okwe ya le ho bi me ka hona ke mo media no atamela u re tsule le tsholo tsule le tsholo re tse ha ile mona ke o botsa gona o sho o tsitsitsena ga tla ya mo teng lo botsa hantle go shebile mahlong o tsitsitsena o sho grand mo mamedi wa ka gabane me ka tseno ba mamedi ba gabane ke na ke fetu tsimawa go lo ka ha re tsa fetu la mawa ke na le motho yo mongwe ya sho ka mona Carlos ke selimela wa matsa ka mo kudibedi ga ke re batho ba le ba ka mola ba bang ba nentse ba bang khwatha mona ba ga ha go utlwe ka maputso ka mo go tlang ga o sa bola o teng motho mona e ke nang le yena mosebetsi mo le nna a tlotla go jetsa gona e ka ba o lokiseditseng tshaba sa maputse tshaba sa ditaikun go tle go utlwe o teng motho
3: kwakwa
2: ya ke o batla go jetsa
3: ke ntse ke le teng ke na le wena kwa kwa
2: medisa mo mamedi ntate o rekere gabo
3: a ke a o dumedisa kwa kwa ke a o dumedisa PCFM ke dumedisa mo mamedi gotlhe mo a re mametseng a le gona teng ya bua le bona tsatsi la ka jeno so o moletse gore ke Carlos selemela matsha ka mona ka liberty go tswa ka mona ka gabo dinare ka north region e leng ka mona ka leribe mme tsatsi la ka jono e mosebetsi ko mogolo mosebetsi ko monate mosebetsi ko o tla botsela pele ka mane ka maputso gantle ka gare go dropa ya gona ya maputso gareng ba yona gantle mo go tla be re sebetsa teng re atameditse offices setšhabeng sa basotho ka mono ka gabo dinare ba re atamelege le go sebetsa le bona gobane ei ga ba e ba re rata re le lebathi e ba re rata batho ba na ntate kwa kwa ke o
2: bolelelebele seding orna o tshwaretse dinareng ka mono dithaikun tseno tsa ka maputso
3: nare ke wa tshwaretse mosebetsi o motle wa tsatsing la kajeno mo re tlisitseng ofisi go bona teng date empa ofisi ya rona tsatsing la kajeno e fapane le ya matsatsi a mang ke ofisi ene e re sebetsang ebile go le monateng date re ragaloto ofisi yane e tla ba tla utlwa re tlabe re letsitse ka mono ge ba bitsa re re batle ba tlotla ba sebetsa le rona ke tlabe ke se mong ke tsamaye le basebetsi mmogo le nna bomme le bontate ba liberty ba tlabe ba pentile toropo ya maputswe ka bosweu le boputswa blue and white ba rona ba liberty life lesotho re sebetsa ka gare go toropo eno ya maputswa re tletse ka mono ka ofela re ba lata dikgwebo tseno tsa bona mono mo itshebetsang teng re ba lata mono mo ba hirweng teng mesebetsing ya bona gobane jale ga ba kgone go tla ofising ena ya rona e tlotse mme re tlabe re kena go bona mono re ba thusa ka ditlhaiswa tsena tsa rona tsa liberty life le rona ebile tse re ba buletse gore batle go rona mono mo ba tla re sebeletsa teng mosebetsi wa kajeno o tlabe re o tshwaretse mane he Phuma Garage gantle ka godima Standard Lesotho Bank e leng bareng ba toropo gantle ha o tsaha o di mo mane bo pela ele ba le lana la rona la ipapa la bolo e bile o lo fihla tla kwa na border gate ke bo hareng handle ba toropo ka mono ntate mme re tla be re sebetsa gona teng e bile re gabisitse ka mebala ya rona ya liberty ba tla re bona branding ba rona bona ba liberty life bo tla be bongotswe bo hlakile ka blue and white e bile le dikazebo tsa rona e le di office tsena tsa rona tsa hloma o hlomolle mobile offices ba tla re bona re le teng gona mono mme bo mmele bo ntate ba liberty ba sentse ba eme ba le malala otswe go ba thusa kwa
2: dinare ke o taba ke o taba ke o sa boletse Carlos mme re ntse re tsitsitse Carlos ntse re tsitsitse mane mo go ntseng re hoa babamedi re ba bontsha gore hela ka nako nngwe phelo bona bothata haholo phelo bona bothata haholo mme re a ba hwehla ge le lebathile a lesotho re ba bontsha tsena tsa rona tse fumaneyang ka bobe ho tloa ka thutli ba fela o ntse tsa o di nepa etse
3: bo
2: ya le o go ba tshwaretseng ona jwale a go ba fe go na o na le eng e teng matsohong ya dikaiswa tsa hao tsa Liberty Life Lesotho
3: kwa kwa ha re lukise mono wena bebe e seng o tloa ka thutli ba ho tloa ka tshoko ka pa bua kwa kwa re re ho tloa ka tshoko fela ke ke maloti fela bana ka fumana o itshireleditse wena mosotho aiso o le mong fela go lo tlhella mane go 123 maloti le le kholo mashuma mabedi a metse meraro wa ifumana o itshireleditse o le mong o fumane matshidiso a 50,000 maloti me matshidiso ana a 50,000 maloti ka 123 le seabo sa hao sa kgwedi le kgwedi ha a felle mono fela ebile a na le go eketsegile ka nkano go na le go gong gana mono go 50,000 maloti gore wa utla ntate tshoko fela tshoko e ba nne ra kitla ka mono ka mabutsa ntse ke sebetsa ka teng kgwedi ena ka ofela ha ke ba tsibisa kere ka 20 maloti fela tshoko fela ka kgwedi ka lefase ya ba sa hao ba nne ebe ba tsheya ba re hinder di a tswa di drinks tsa gona tsa weekend fela e lengwe fela ha se le tshoko e feta le mo ba ga e khona ha e khona e Liberty uno tsole ka Liberty kere ke ntse ke le teng ke ntse ke le teng pele go lona ha le tsamaya ha le shebe dipone ha le shebe dipone dinare sheba ka nqena ka nqena ska sheba pele fela o shebe Liberty tsa setsa ditlo tse tse bohlale ditlo tse mmoja ke rena o sharp your house utla ka sa bo sesa Liberty ba re ai ai khona ha ke sheba ka mona ka motse ke kene ka teng hola tla nna ke dikile fa jwa mbara a ile ke sharp ha ke sharp e sa le ke tse ke metsi Liberty yo le kere yes ha wa tla me iphumane o le mosotho o so tla me o etsa kgetho hore na o nga insurance o wa ekhwella o patala ho itse re a ha wa tla me iphumane o entse kgetho go bana insurance le yona ke setlamo le fungwa na megata re sa gate go tla go kopana le lona yo le kere ho bona kere ha ebe o imetswe ka mole se ka tloka go bona ka ho Liberty ke iphumana wa tlamele ho etsa kgetho hore jwale se ke tlwella insurance ke se ke le fatse di kgobane ke imetswe gona re re switch and save fetola mawa o tle ka Liberty o tlo lefa diabo tse tla semane o ha ke sa holo go tse mangwele lengwe leng se le hodimo kwakwa ke re makaka itane ke diabo tsa rona fela ka tshireletso e hodimo ma e fihlela marung e kgolo ga ke re utlwa ha ebe ka 123 maluti fela o fumana tshireletso ya 50,000 maluti atch atch jale re ga o sheba ka mane ka moo keneng
2: kaa 50,000 maluti mosebetsi o fedile o phethetswe
3: ga nako aka o phethetswe le o salwa kana iphumana o saleletswe o kana iphumana o saleletswe gobane gana mono 50,000 maluti gopola kwakwa le mosotho lapeng mana gopola kere ke fitlha ke mo re fa ka 6.6 ke re tamora ka grocery ke mo re fa ka 6.6 ke re mona jana ya rona ya le jwa two stone ke mo re fa ka dikete tse supile 7000 ke ena ka go lwa ka khomo ka yona ha ke rutle mana go 50,000 kwa kwa ena ke tla ka thoko
2: atsetso
3: ke hona ke tlatetso ngwana mme yes
2: so di ma 50,000 e sentse ile ya hai ya kontraka ya hai o mo o fitla o mo re fa
3: 6.6 goza fa 6.6 ya lejwe tombstone ke fela ke re fa 7000 ya khomo bona me kwa kwa a tshe mo sele ditla go phethile ke tla be re o phethile ka bokalo fela ke le kere tsa tsula ka jeno
2: ke dilo ke tsa ba mamedi mona fela a ke go le banana go mohlomo taba tsene ha ba di utlwe hantle ha ke batla go ritsa sentse ke yetsa le bona dinare go ba utlwa go o teng Carlos
3: yeah
2: ba utlwa go teng ke ne ke re na ha ke tloa ka nkane o lebeletse go ke tleleng ha ke ritsa mo ke tswang teng ke tla hae mo ho tsa Liberty Life Lesotho
3: ei go tloka dintho tse pedi tse bonolo gore kwa ke o bolelle ke tlo go tloka ke o tloka kontraka ya hao kontraka ya hao ya ka mono ka mo sontso ke ne ka teng ka mono ka mo imetsweng ka mono ka mo tsa mangkokobane o utlwa ka ka baka la ditjeo tsa teng ke o tlhoka kontraka ya teng mme kontraka eno ya teng ra tseba e tlhaisitse cover amount ya gago gore na cover ya gago e ne e le bokae mme e tlhaisitse le ditho tsotlhe tse neng o bakentse tlasa cover eno ya gago ke boetse ke o tlhoka le bopaki ba gore dikgwedi tse tsheletseng tsa moraorao tse latest o nontse o lefa diabo tsa gago hantle o sa kolote mme bopaki bona ba gore o nontse o lefa hantle o sa kolote bona bo ka tla ka mokgwa wa diraciti man mo re lefang ka cash mo dumeletseng cash ho lefa ka cash teng bo ka tla ka mogho wa di statement tsena tsa gona tsa di tsa di mobile money company tsena tsa go dumelang go patala ka difono e ka ba bank statement man mo ile gore nne ke lefa ka banka debit order mo ile gore ka nako ka date tse itseng accounting ya ka ono ho hula di premium tse re tse ke neng ke le lokela ho di lefa ho motho ya neleng ho rena ona a lefa ka stop order ba ne be re ba hudela ho mo hiri ga tlo hloka fela di pay slip tsa hae tse tsheletseng tse tsa morao rao ke tsona freedom ka manzo tse go hloka ntsona ha o tshela ka ba ha o migrate ngwana me ha o fetola mawa
2: o etsa ho le proof of income ya hloka hala ke go watse
3: e ya ntate tseno ke tse re tlhokang ha o fetola mawa jalo hodima go le jalo e re tsena letsane tsa rona tse go di tlhokang tse normal ha o tla ka gore na ka go le bathi o le setho se setšha mme tsona e tlabe e ntse e le idea hao idea batho ba tlo kena tlasa hao go bana re ntse re tlhoka di-birth certificate e le re tla tlhoka proof of income he gore na bopaki ba lekeno gore na tšhelete o e fumana ka tsela efeng ge be go tlhoka le proof of address ke tsona fela ditokomane tsa ona kwakwa tseno tse bonolo tseno tse iphumanelang ga bonolo fela tseo re nang le tsona
2: jade re pele ke tla fitlha ke yo tsa mamedi go ne a baka go fumana kae ntlheng ya ditlhakise tseo feta mona o ko yetse gannyane he o ko tsho go heletse dinage gotlhe mo diteng wa tseba omphile tlhoo batho ba re ba dinage ba tlholofetse go be ba na le wena ka mone a ko ba hweletse la go ketela moshane
3: ke leboa kwakwa dinare ai liberty itswile liberty iteng liberty itlisitse ofisi go lona liberty itlile ka ditseo tsa yona tse tla se ka tshireletso tse godimo gagolo go go tlo tshireletsa wena le ba lelapa la gago go tlo tshireletsa baratiwa ba gago gobane tsena tsa bophelo ka nnete ga re di tsebe ga o tsena go sanong tla tsowa go le jwang ga re na tšhelete yane re reng re beile dipakeng tsa matrase re ntse re emetse tsa go sane jale re teng o tlo sebetsa lona tsatsing la kajeno go fitlheleletse letsatsi lena le ba le dikela re setse re le teng ka mono ka phuma garage tamela o tla o sebetsa le rona la ha bontso le busy ntso phathana ka lo mosebetsing wa hao re ho fela o fumana le pampiri e bua ka ditlhahiswa tsa rona ha o tsore ka mosebetsing ka mono o nne go bale ha o fumana nako nyana metsotswana fele mehlano o re lai o tla go rona re tlotla re o thusa dinare re tlile go tlotla re sebeletsa lona
2: wa Carlos ra o le bo ntate re tla o tshwara hape beke tlang re utlwa na o sebeditse jwang
3: ha mona to ka go a ja le boa
2: ke o le bo ntate mo mere ga bana ke Carlos ke selimela wa mas kamane ka le ribe le ditala o mudile
0: ke mo kgile hanta kwa
2: o mudile ya mo be lalo jwa lo ke re pele ke tla tswa mona ka mora Carlos ke ne ke re tlhakisetso tsa ntse ne ke tlhaka ke re o tlo hlakelwe gore na o ka letsa kae nomoro rona ke
0: 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2: ka bjalo ke yale ibe bana ba yang mesebetsing e bohloko yo loka ga mehla gona kana le bona liberty life ere pepi hle go fetela tla bokopana hape la botlhano letlang botsa la ga ke dimisa mokwai ke atswa liberty life Lesotho
0: di khomo kwa kwa ere ke tswele mona he mo amedi getse be o
4: khatela maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se ya le moya sa people's choice radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
5: PCFM your pulse our beat

go bona gore bohle ba re seng re tlamea go ba kenyeletsa ka gare di policy tsa rona tsa lepato ba kenella ke tile malaslala a ke tshwara le go bane ke go mosotho ka jeno ke tlo bolo fela e tla mo fukuletsa mojagong putswa go rena e mo fukuletsa ona jwa e tla mo fukuletsa mojago ono ka tsela e latelang go ho le di policy tsohle tsa o tsona le tsona mgana slala le mang ka pama gara how fisha elena ejimane o kopana le ofisi o mo vetse hore o batla go katsoa how ka tswa re ho wena di policy tsenga ga tsenyo tse hulang tshilete yenu e ntse di hula mo putjong wa hao go ho re di kopanya mmogo ka ha go policy le nngwe ya tjobolo e tla tsiba go yo ekeletse tshireletso funeral cover ebe e khone gore yo fukuletse seabo so so ntse o se lefa go bana nnete sa le mogala salary initse Nicky Elena yi hora life sa la how casual le yona e ka tsiba go imolla ka se hlaiswa tsena se di jang tjobolo ke a pheta o sontsona le letoto la di policy tse ono sontsona le tsona go bana o na le batho ba bangata bo ba sireleditseng ha o tlale di policy tse eno le ge di sheba ke ka sebetsa dipalopalo le wena gore batho ba mo ka o fela ba felle ka gare go policy ya gago e le nngwe ya tjobolo mme re be re bona re ntlafatsa kae gore sireletso di eketsege fela re fokotsa seabo sa go se o sontse o se lefa kgwedi le kgwedi sena se o imolola goreng ga e ba o tlameya go eketsa ba bang gape-gape godima bone se o ntse o na le bona o tsewe go ba le monyetla ono fela o ntse o lefa seabo seo o ka wa se kgonang mogalaselala basotho gona jwale ba kopane le boemo bona bo teng ba moruo o tetemang mme ke boikarabelelo ba rona ge le elena e hora life ka tjobolo go bona gore re a ba imolola mme ge tla bonagala gantle kgetlong lena ga re thusa bano goreng ga ka tsoa a tla ka go rona ka mona a totang ka tjobolo ge fokotse seabo sa gae ebile re mo ekeletsa tshireletso matshediso a ne a gore motho eno a ga a ka ba le bothata ge bone gore o tla fela a boloka gantle potswa ko gore na go tla etsaalang ga e le ngwana jale a tlo kala go kena ka gare o tjobolo batho bao a ne a santse a ba sireleditse di-policing tseno tse a nang le tsona mme ba se ba qetile nako yane e bitswang waiting period nako yane go thong bonyane phela dikgwedi tse kana pele o ka wa tlhokala ke bokudi bano bona ga a tsoa a tla ka go rona ka mona ga go sana taba tseno tsa waiting period go tloa ga patetse seabo sa e sa pele fela batho bano ba sentse ba sireletsegile gobane bane sentse ba qetile ditaba tseno ka nkane ka moo a tswang ka teng empa bao e bang ke batho ba batšha ba batlang go ba kenyeletsa gona gobane go tlhokala ga ba kenyeletse legekong lena bona ke bona bo re tla re bonyane kenya motho enwa a re phelele nako ya bonyane dikgwedi tse tsheletseng pele a ka a tlhokagala ke bokudi ya dilemo tse itseng ga e ba di se di lengata gagolo ge lebeletse go a qeke nako eno ya gae ya gore a re phelele mme ke dilemo tse tla go wetsa gona eno yena o sea lelemo di kae gobaneng re fana ka nako eno ya waiting period ga e ba e ne sentse se se tlhokang kgane ka mo o tswang ka teng ngwana selala ke tjobolo fela e tla o thusa gore gang ga o patetse seabo sa go sa mantlha sa pele lefu ga le ka labakwa ke kotsi accident gang-gang ge se bile go tshireleditse ebile ga go sireletse fela ge le elena e hold life ge bile re re re tla menaganya matshediso ga lefu le ka labakwa ke kotsi sena se bolela gore wena o le setlho sa mantlha ga e ba o nonkile tshireletso yane e ka godimodimo ya 50,000 ge tla e menaganya ge tla fa mojalefa wa gago 100,000 wena le molekane wa gago ka ga le batho ba bohlokwa gagolo go setšhaba sena se o ka tswang le sona o tla ka go gona le sona ke bile ke kopa tshwara le bontate ka go kgotlhela ke taba tsane tsa thialala mogotlong ke bile ge re go wena malaselala ntse re le moakege ke bile ge re wena ka ga o setho sa mantlha ga eba o ka nka tshireletso yana bophelo life cover le molekane wa gago ga o ka watsamaya wena kapa molekane ge tla fana ka life cover ya kgetho ya gago go tloa go

go ya ka auditational gale a ka geng mabapi le tabatsa hore jwale go tshe go bona hale ho etswa di forensic audit me tsetla hlahlobisisa hantle bo bodule bo menemene bo e bang bo etsa hetsi di challenges tsa sechaba tse balwang ka di bilone hem wa medi tsa balwang ka di milone tse we bang le tsona hem wa medi di etsa hetsi ke nyala nya ditabatsena hem wa medi tsa commission le di forensic ka hore hem wa medi tlhaloso ene hlahella hona committee yona ena ya PAC ene le taba ya hore le ha o ka ho thwe di chalete tse sebedishwang haholo ha o etswa di forensic dingata haholo fela di forensic tla ke thuse tabeng ya hore nnete yona e ke hlahelle e totobale ebe wa poaneng ka hore ho tla hirwa ditsebi tse tla ke tlotla di hlahlobisisa ditaba tsena le hore hemo mamedi jwale boemong bo e bang dikomisi di entswe phethahatso ya diqeto tsa tsona tseo e bang di ba teng di fela di phethahatswa kapa jwale ho ntso tswa hore naha yona e na le boikgethelo bo jwang ba ditaba ba hore e etse diqeto tsa hore e di kenya tshebetsong re ka supa he mohamedi dikomishini tse ding tse bileng teng ka go naha ya Lesotho ka mona tse akgang e ne e tlwaelele ka gore ke khomišene ya mphaphephomaphe mabapi le diketsagalo tsa naga ya Lesotho gagologolo ntlheng ya dipolotiki le ditaba tse ding he mohamedi re bone dikhomišene tse dintse ne di theilwe nakong eo e bang go bile le taba yane ya go gagatwa gwa batshwaruwa ka monaka a setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa diqeto tsa teng mo mamedi na di kena tshebetsong ga di entswe ka go naya Lesotho le gona nageng ena ya Aforika Borwa mona moo di ntseng di tswela pele gore di etse mo go balwang ditšhelete ka dimilione e re mo mamedi ke nke maikutlo a gago 2129956 ke le tshwara ka kwadi maikutlo dikomisi le ga di le theko e boima botle ba tsona ke pona letso seo di kgathatsang maatla ka sona ke gore di etsa dikgothaletso go ya di thehileng mme a ngata dikgothaletso tse jalo di felela fela gagolo ga ba bogolong ba ameha ke maikutlo a ntate letshwaga mona moageng di ka felela fela ga e le fela jale ba amehang e le ba bogolong bao e bang jale diqeto tsena e bang di e tswa go bona ga ke utlwe maikutlo a gago ya momamedi ga re ga ba gore re phethele ditaba tsenang.

Ha ke le bohe motutse mo mamedi dumela. Tuna kholo ya Lesotho Ntukwane Matekane ore setlamo sa sakho se molemo ha holo bakeng sa Lesotho ka ha se thusa ho hodisa kgwebo matsete le tlhahiso ya mesebetsi. Tebello ke hore mogatlo wa sefapano se sefubedu Lesotho o tla bula lekalana la ona la bohlano ha kwa di bere ya Hosane. Lefapha la tsa bolipi le re tebello ke hore ho be le komello ho pharalla le naha ho tloha ka Pudungwana monongwaha ho isa Tlhakubele isao. Ho tsa matjhaba magologolo a baahi ba Kenya a tshwerwe ke sepolesa nakong eo malapa a batho ba bolailweng nakong ya boipelaetso kgahlanong le mmuso ka Phupjane 2024 ba batla matshediso le hore mmuso o nke boikarabello. Dihlopha tsa bolo ya maoto tsa Iran le Gepeta di ipiletsa mokgatlo wa bolo ya maoto wa lefatshe FIFA ho thibela motsamao wa ketekelo ya kgwedi ya batho ba bong bo tshwanang o tlile o tshwarwa hong le papadi ya tsona ho sane ka le reng ketso eo ke tlolo ya molao dinaheng tsa habo bona. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka mora hora ya pele.

0: nna re bana ba ka o ere ya le go pahle e keneng la ya Afrika Borwa ba le fela teng dula mona ntse ke di mpapa ka papa o ke lo ba nna bo go tsoka bana bana ba ga le se di ke e lori ke tla tabenya no nna ka go lo ke se ngwana ntse ka go le e bo bebe se la mogadi ha e hole ndi tso ka lang ke o tla ba se tla se ntse tsang proper leadership mo ka ba itse ba ntse na proper leadership ba tla tlo ba go tla ba itshebela motho ya tla gona gore a re ya tai baneng ba ha le ka ba ga ba ka ba tla ke ding dikolo ke se ke bona ke mapisa ga go tsitse o di tsitse le ka ba ke ba di tsitse ba se go ina na na le party tsela go tsamona gona o tsaka tsala tsala o foka le mo eta pele fela ya se dit number 1 ya ka ba mo jimo ya bo tsane ba ba di mori tsela le bo ya na go tsene se a to bo tsuntsu gore o batla mo eta pele ba bohlale ya na le kutlo go foka ya ya se biti ya tsapa halang ya mohau o tsai ya le bana ba ba mbari dibe ya supa ditela ya pana nka phepo ya tsabango a golelana le ba phela le bona ke kala mane mo bona go bale nna ke tsaba mo ke phepo ke go tloa yeso o tsama mo ke lente ke ntse ke dilo nne ke ntse ke dilo le ba ba nna ke le mo ne ke ta ke le bebe nya ma tsimo ga bona ka ka e tsare ke le o ba ba ne bo tsimo o ke dumela ya tla ha ntse ba la million ke ntse ke mo tsopa kwa nna o tsama le go ba ne o khone go ntse go ke start my own business ka ka ke ngile tshe ya hai ka ja ka mo ka la go ka mona ka Afrika Borwa o gana ma tshone tsa le yena gona ka mona ka Afrika Borwa ngone so ka nnete ha hona ntse mo nnape tlo ka ba le moya ka pele yo a pana nka tshepo yo go tlile ka go bua tsa ngone ha ka tsaba na ka tsaba tsaba ke ka le sutu ke tsaba ke pinyana ha go ha ka thola mo tsapela a tsadileng a ba nnete a sa itjaba ke le motho na ha ina between 5 and 15 years o ka bona phetogo ka go tsela go lukisa se police ma go ka molao di tlo go tsara ka nna go tsala nne ka ba ka tsela go a ka nna ka tsela ka tsela di tsela la ruta di tsekile to ka ka ba bona ke tsone di ntse pavement that is non starter
1: what advocate
0: hello my brother
1: motho a mo tsaki eno a mona o a botsa potso ba nne nako ya gona seile o re ke kopa go botsa gore na advocate JP le reng ka rona batjha ba ba itshukudi ba o mmuso o re tlosang ka go diela mekhukhu ya rona ba etsa di-packing jwale re ya SA re ba leela gona teng gona mona mo na le bothata ba ya gona teng jwale o re le re thusa jwang gobane dibakeng tse tsa tshebetso mo re sebetsang re a tloswa jwale ge sa bolelelo le gona ge bewa go kae
0: ka mo go dira nka re tla molwana ya pele nda tsema go tlhela mamedi ya PC le yana motsa ha hone pa halo ba tsaba le se ke le ba itsukudi o tsheketso ha hone pa hang ba se kwa ba itsukudi go ba le le ba tsakeng o bona ke le molwana ka e lule for capital ke lutela ke tsheme se le ni le go nna ke le ya go le bona molwana ke tlo ya di mining tsa di diamond ka go tlo go tsheka diamond ha ba tla ga ke tsana tsana di go na le impela ka ke ba tla go tshisa pela ka go ba re tsaka pele di factory tse se tsa me ke ka mata mama nga ka pela ba ke le ke mane tsa ka di botso botso lo tsame le di kwa rena le di tikara tena se ya o bolela every motho a ka tsereka me di pela e re tsenya di tsapa ka mo le botso a me tsu era mo lana ka go bana go bona na tena tena
1: advocate tebo advocate mojapela ge le buile ha holo ndate ho buisana lo wena re tla ne re tswele pele ka ditaba tsena di bohlokwa ha holo ke le buile ha holo ndate ba mari wa PCFM ha re kopane baking e tlang ka manta ha le bitsola ka ke tla di makutle ku sevelo matsong a funky l funky rato pitso ke la botla
2: tshokomedi so ba mamedi ba se a le moya re le sealemoya sa PCFM re hlokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go hasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go hasa mananeo ka puo e e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsela.

se reretsweng go tshwara go tloga ka lapele go isa la boraro Phupu se atlega. Galanyane o itse seboka sena se tla fatona golo le mmuso monyetla wa go tlalegela Basotho ka dikatlego tseo ba di fitlhetseng go tloga ga puso e qala, ebile se tla maatlafatsa ponaletso tshebetsong ya mmuso ka go fa setšhaba monyetla wa go botsa dipotso mabapi le merero ya ntshetsopele le ditshebeletso tsa mmuso. Ka letlhakoreng le leng, motsamaisi wa dikamano tsa setšhaba ofiseng ya tonakgolo Lucy Borotho re bankakarolo ba seboka ba lokela go kgethwa diterekeng tsohle mme go thego ya dihlopha tse tla gokaganya ditokisetso tsa seboka tse tsheheditsweng ke lenaneo la matšhaba a kopaneng la ntshetsopele ka 2015 tsa maluti. Go sa le jalo, e mongwe wa ditlhogo tsa mafapha Motlatsing Ketsi o sisintse gore setereke sa Leribe se tshware seboka sa sona sa boikarabelo pele. Re le ditabeng tsa seboka sa boikarabelo, mosi wa setereke sa Quting Bonantladi o ipileditse go mafapha a mmuso le dikgwebo tse ikemetseng go tshwaragana ka matsogo nakong ena eo mmuso o ntseng o itlhophela seboka se segolo sa boitlhatlhobo. Ga buela mafapha kopanong ya maobane, Tladi o tiisitse botlhokwa ba gore mafapha a sebetse mmogo go itukisetsa ketsagalo ena. Setšhaba le mekgatlo e tla fumana monyetla wa go botsa dipotso le go fana ka maikutlo ka kotlologo go baetapele ba naga. Motsamaisi wa bosebeletsi ba setšhaba ofiseng ya tonakgolo Lerato Moeketsi o itse mmuso o sebeletsa go ntlafatsa tshebedisano phanong ya ditshebeletso mafapheng otlhe ka go rarolola mathata a kang moralo o kopanetsweng go theolela maatla le ditšhelete go balaodi ba dibaka mmogo le kabo e phethagetseng ya ditshebeletso tsa setšhaba. Batlaisi ba lebese ba fetang lesome tlasa Pilot Resource Center setirekeng sa Berea ba fumane kwetliso ya matsatsi a mane ya go etsa dihlahiswa tsa lebese e leng yogurt lebese la mafi. Kwetliso ena e ne e tsamaisiwa ke boto ya naga ya lebese ka moramemo e tswang lefapheng la temo, tshireletso ya dijo le phepo e nepagetseng ka tshegetso kapa mookamedi wa phepo Pilot Resource Center Matseleng Gitshane Tlwaele o re sepheo sa kwetliso ena ke go thusa dihwai go eketsa boleng ba dihlahiswa tsa lebese haholoholo ka moragore sewa sa tlhako le molomo se ame bokgoni ba dihwai tsa lebese ba go rekisa lebese le letšha. O itse boemo boo bo entse gore dilitara tse dikete tsa lebese di senyege a re go le fetolela go dihlahiswa tse kang yogurt le lebese la mafi go thusa go le boloka nako e telele, go ntlafatsa boleng ba lona ba phepo le go bula menyetla ya go etsa tšhelete. Lebitsong la boto ya naga ya lebese, Monghadi Setšhaba Semaketse Qobolo o boletse gore go sebetsana le lebese go tlhoka bohlweki le tlhokomelo e kgolo e le go netefatsa gore dihlahiswa di fitlhela ditekanyetso tsa polokego. O boetse a kgothaletsa dihwai go boloka bohlweki go gama lebese go fitlhela le go boloka le go bolokwa ka dihlahiswa tse entsweng ka lona di lokela go hlahlojwa pele di fihla marekeng. Go tsa matšhaba, malapa a mahlatsipa a ileng a bolawa boipelaetsong bo kgatlhanong le mmuso dilemong tse pedi tse fetileng a entse mokoloko o lebang paramenteng Nairobi Kenya maopane ba batla tšhelete tsa matshediso le gore toka e ajwe. Sena se latela ngongorego ka tiego le tlhokagalo ya ponaletso ditshepe.

ba o tumbanga le ja mo eh ha o sa wala hlole fela o ka fitse o hlole.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: mhlawumbe le-leling metsuzung eli shobele metsi mhlawumbe pelo ra ya mhlawumbe sa horeng ya mhlawumbe mema medi ha o sentse re dinga re o lapa la ga nete a re kene ga nete e kene ga bona ke mafala go di mamedi ke na kwana ile ngore batho bana le chelete batho tsatle ba tla e first money batho ba itse jwale ke na kwana ile ngore mamedi ke wena qalelle he ho tlhono bona bona be o banka ka bogom futa ofe mamedi batho ba ngata ke tsiba gore ba tla se ba ba ba e mabenkeleng a fofapane ba le motho a ga o khotse ga ndi chelete e teng ka ba handle ka ba tlhoka ke na mamedi ha qale mo ha o khotse ya banke mane e ba mohlomong yere wena mona ke bua le batho leng hore ba gola jwa lekedi tse thago ho ya class ba mohlomong gola jwa lekedi tse thago ya class a go kene jolo ka re ho banka ya ho finyana lwena ba itse re di je botsina ntsa bua mona re tlhola re be chelete ke be ma tsaka se mona ntlo ho le chelete
1: welcome to the net
0: ya admin crew ha se hona bona le bukana e re tsweng batho leng hore ba gola go le dikete tse thago ya class jwa le ba mohlong go le balo o ka atamela balo le kana le feka palefeng le ha o finyana lwena la banka e tala me re tla go bulela go le pokele yo yo o loketseng yo ke dumela gore ha e ba mohlong ka nnete taba sa tsa mai e ka botsa mang a mogodi re ileng ka teng o ke ke wa sokola mamedi me account eo ke tshuluka re tsola he batho ba kholang ke tsetago go ya tlase yona e bitswa go fela ke botsebelele account e ba mohlomong he ho le gwalo le mo wa bona ka potse ba mo wa bona o ka fela hle ba atamela yo lo makala na ha ofunyane le bona ka po o tshoga ya ke letseng DJ Butsi mona no mo wonye itseng letseng tswale re tla bona fela go tsela bang mamedi ona le tabeng weo

0: DJ Boots.
1: Mabunda.
0: Yes, tsela pela Boots.
1: Mamedi ke ma tsone tse tsa lo etsa ba ka ke tshike hana ka e khopfa e le mo kumane. A ke go bana. Ke la go tswa le mo kumane mamedi ka e ka bona tandere kumane o tsona le mathata mola. Ke bona go re tswa meri le mo tsone tsing ha ile mo re dira ga o. Jole ke le mo ke neng ke hoena. Mamedi ke ga pa ke no na efeta e tsotsa. Hona le taba e ke batlang go ke re go re na mana re shebe. Net bank le sotho le dipatsa fa lo. Ha hona sa se entseng e tlatswa.
2: Boloka nako o repote bankeng moo. O etse ntho tsa ka pelenyana o phethe mabaka. Ha o bua ka tjhelete le ho nolofatsa bophelo, o bua ka Nedbank Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
3: O ntse o mametse Nedbank Money Show. See money differently.
1: Hola pizza fama tso e me sa ba ri por ya le la gente la tso go pogo un par de cosas ka di se para ma tsile ba ga ntse tlo mo ora mami la pizza fama ke le bo se ma bomba ar de pelem ka de mete ma di show ke to se ba tla go na di se ba mo somo o lukela gore o go tlo o di di shebe ke di feng tele go motlhomo o lokela go no di ele go di feng o tsapola go pere ga mabengeleng ke mana mogileng ga bo jolo ka go se ka gafa ke nona e feta e tlotsa mmamedi wa PCF ma tsa tse ka ntse tsa go bale go bona go khatlo ke nona e feta e tlotsa o feta la o ba phofuzwa le o ba le tsatsi pa ba di tsotsa go tlotela so la re feta re tsama tseng ha pe ke la ka fa hore mmamedi o go so o shebe taba tsa mosko jo nna mata ke mafelo a beke mafelo a beke tsena tsena le ntse ka re tlo di tsang ga I found the most classy, so I'm going to run Calibabin. So I'm going to move the name to the phone already, but I'm still in the worry. Chelete, Kiona, and the Mata, Kurman, and Mamid, Chelete, or with Lava, with the Lepi, who is Chelete, in Kalo States, a little character, or Swiper, or Chapapapin, the Banaman, who is going to give a two, Kaf Manazo, Chelete, or Kasamashma, baby, I'm a mineral fact. Me, Wakari. O na le sotho ke la ka tsapela go mame di hanga tla ngata ke ne ke go hopotsa gore botsa botse branch ka mane ka for the branch ka mane ka Maseru Kingsway branch ka Maputso branch ka mona o tsana ke mame ke ka mona ka Maputso branch ka mane ka Mahalisi ko branch Pioneer Mall branch ka Tele branch Molly Maseru Mall net bank queen le Pioneer la gona la banka e tla mo mame di o ga tsawa ka nna teng jo la hata pele ka manika Philippines Century Complex ka manika lady o ga tsama zo le motšino go na o tlisa o se tsama le dingwa tsa mashumabedi le metse e mene go di tšetse mo mashema medi wa PCFM o tlo bona go na di thatao e di tsa ka mo go mo tšopeng go be tsa tata e go thaletso e tlang banke banka e tla ntse le gore a go be le tšeletsa ga rand lanhle se se di sa magangang a hao ka nepo ke na le Nedbank app e leng hore e kgotheleditswe gagolo gore mang kapa mang moji wa gona lebeletseelwa ka moso a be le yona mme e o thusa gore ntho tse ngata di nne tsamayantle bophelong ba gago o se ka iphumana e le gore mamedi motlhomong o setsa ontsha tšhelete bona o latlhile tšhelete kapa tšhelete ka rete koe ke motšhini motlhomong o fumana o setsa go romela tšhelete gobane tšhelete ya gago ile ka gara account bale o sena access ho yona gobane o sena app ka ge tena mathata ke go bona mohlomong o boela le ntho tse dingwe gape gape tse amalang le go lefa o ka boela wa sebedisa mokgwa wa gona wa marangrang wa e-commerce le ona ka yona app eo go romela ditšhelete tse o di romelang kae kapa kae ebile o bona re tshepa e tsantle mabedi re boela gape gape re ke ba motho mong ona le motho mong ka re ga re shebile fela hangata la ngata o tla mmana gore ga reka di fono fono tse tu re reka tshepa e tu reka e ka ofela la go mo motho tse di tsa mogwa go na maganga me mogwa wa maganga o tlhoka seo ga se tsang ga ke one time pin with mala o se fumana bolo ka o e pa ha o se fumana mane mo no no sokolo re go le fono fono ya ka ha e go bua ke khone go ke gome one time pin ya ke na mala se tlo se kopana one time pin ya o le OTP ka re o e pa ha ya banka e tla mme di metso e meli fa re di lore nyane ya bo hlano ke la gata go tsema bankeleng fela ke khutse
4: Okay, Ntate. Ka ha shopong hodimo mo e sale ho kwala. Ke tla branching ba Nedbank ke lo ntsha teng.
5: Eba, mwana hore. O lo ntsha mpesa bankeng ya Nedbank.
4: Yes, Ntate. Ho jwalo. Mang kapa mang o sa ka ntsha kapa ho romela mpesa ho tloa ka 5000 maluti makaleng a Nedbank.
5: Ai. O bohlokwa ho kgema le dinako, he? Tshebeletso bathong. Seketla Nedbank ha ke lo inwisa ka ngho.
2: Le wena ke nako ya go gemela dinako. Etela lekala le haufi la Nedbank Lesotho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e bakata. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank.

Hakolo boy lai lai war with your PC kyo dumedisa. Lekala la bohahlaudi di papadi bonono le botshaba le bile le kopano ya boemo bo hodimo le ba amehang ho rapalatsa thomo mohuo le meralo ya lekala le ipapisitse le moralo wa naha wa ntlafatso e leng NSDP2 moo lekala le hlwailweng e le leleng la a magolo ho hodisa moruo. Mamodise Falatsa phala ya lekala o bontshitse ha kopano ena ya kajeno e ne e le bohlokwa ho lekala ka ha e tlo thusa bophatlalatsi ho tsebahatsa maano le merero ya lekala eo ha selemo sena se fela bo ka kgutlang go botsa ka tse fitlhetsweng le tse sa fitlhelwang. Falatsa re kgokagano ya lekala le bophatlalatsi botlhokwa ka ga ke bona kapa ke ka bona mesebetsi ya lona e ka fitlhelang setšhaba. Lebitsong la letona motlatsi wa mongwadi yo mogolo wa lekala lena Hlalele Hlalele o itse morero ke o shebisana thomo ya lekala ntlafatsong le godisong ya moruo le gore bophatlalatsi bo se utlwele setšhabeng na se ka hloka eng selemong sena sa ditšhelete. Hlalele o boetse a re morero o mogolo ke o tsebagatsa Lesotho e le sebaka se tlhwatlhwa sa bogatlhaodi lefatsheng ka mananeo a lona a fapaneng le balekane ba lona ba kang koporasi ya naga ya bogatlhaodi, komisi ya naga ya dipapadi le boitlhapollo mmogo le setsi sa morija sa poloko ya dintho tsa gale. Mafapha a lekala lena e leng a bogatlhaodi, dipapadi, bonono le botšhaba a ile a bontsha sebetsi ya ona e reretsweng go ntlafatsa le go a godisa, mme bophatlalatsi ebile karolo ya lefapha leo lekala le reng le mothatong wa go netefatsa gore go ba le tšhelete eo le behelang ka thoko gore bophatlalatsi bo ise tshebetso ya lona setšhabeng. Hara mehato ya mmuso selemong sena sa ditšhelete ke go tlosa meago ya dikgwebo e tlongweng ka thoko go molao dibakeng tse reretsweng ditsela. Sela se tlhaeletseng mokeng wa lefapha la ditsela bekeng ena mo mookamedi wa lefapha la ditsela Monghadi Tebogo Mokgwane a itseng ka setlhogo morero ke o tshireletsa ditsela le o netefatsa polokego ya basebedisi ba tsona e ka sitana le o lokisetsa merero e tlang ya gago kapa katoloso ya tse teng. O boetse a re go ipega dibakeng tse bo loketsweng ditsela go setisa e menya merero ya tukiso le gago ya ditsela e ka setana le o setisa phallo ya sephethephethe. Lefapha la ditsela le boela le lemosa setšhaba gore tshenyo ya matshwao a ditsela le ya taolo ya sephethephethe e ka baka dikotsi tse amang bakganni kapa ditaso. Lefapha le abetswe tšhelete e fetang bilione felwana robedi ya maluti selemong sena sa ditšhelete go tla shebana le merero ya mantlha ya tukiso ya ditsela, gago ya marogo a matšha le tukiso ya agale go pharalla le naga. Lefapha la dipalopalo le bile le kopano le baphatlalatsi ba ditaba ka jeno go matlafatsa dikamano tsa lona le bona le go tlhatlhoba setlhobathiso sa molao wa dipalopalo. Mookamedi wa lefapha lena Malehlwa Molato o itse lefapha le mothating wa go intlafatsa, mme sena se kengeletsa go matlafatsa dikamano le balekane ba ona go kengeletswa bona bophatlalatsi. Ka go le leng Molato o itse ga setlhomathiso sa molao wa dipalopalo se ka fetiswa e le molao se ka thusa go beya Lesotho boemong ba matšhaba ditabeng tsa dipalopalo, sa matlafatsa phetisetsano ya lesedi go ba nang le seabo le o netefatsa gore dipalopalo di tlalegelwa setšhaba ka nako. Go sa le jalo motlatsi wa tlhogo ya setsi sa Paris 21 sa matšhaba kopaneng Monghadi Philip Kafishi o tshwaetse botlhokwa ba bophatlalatsi go tlalegaela setšhaba le go thopothetsa kutlwisiso ya botlhokwa ba dipalopalo. Kafishi o itse bophatlalatsi bo sebedisa diphuputso tse entsweng go lekola kgatelopele ya mmuso dintlafatsong go susumeletsa setšhaba go nka karolo boithutong bo etswang ke lefapha e ka setana le go fetola dipalopalo ditshia tsa ntlafatso ya setšhaba. Banka karolo thupelong ena gara tse ding ba ipileditse go lefapha la dipalopalo go bula mamati ga ba batla lesedi le gore baphatlalatsi ba tshwarelwe thupelo tse tla thopothetsa kutlwisiso ka mosebetsi wa lona pele o fetela setšhabeng. Dintlha tse ding ka thupelo ena di tla latela.
Ditabentseding mogatlo wa sefapano se se fubedu o tla bula le fapha la ona ha kwa di beria hosane puisano le PCFM mo ka medi wa mogatlo wa sefapano se se fubedu beria monghadi tshokodi sombo tibedi uitse mohatona o reretse ho netsa ditshebeletso tsa ona le o matlafatsa karabelo ya dikoduwa o boetse re morero ona wa tleile ka morao gore morena wa sebaka seo a faneka setsha go mogatlo botibedi o boetse re mo sebetseng o bulang le fapalena go tla lengwa difate le gore malapa ko jona di mahetleng a tla abelwa dikobo le diaparo tsa mariha tseo a reng di phaletswe ke sona setšhaba sa Berea go feta mona mogatlo o ipegetse go tsosolosa mafapha ona boemong ba ditereke e ntse e le go matlafatsa karabelo ya ona ya dikoduwa Hare di phethela ka tsama tshaba palo ya batho ba atimetseng ka morao ho reketla ha lefatshe habedi ka bophirima ho motse mogolo wa Caracas Venezuela ingelo hetse ho magolo a mahlano mashuma robedi a metsi robong ha ba bang ba diketetse pedi magolo a robong le ho feta ba tswile dikotsi mo president wa nakwana wa Venezuela Delcy Rodriguez o phatlaladitse sena ka jeno ha matsholo a pholoso a ntse a tswela pele tlalo ke hore megatlo ya dithuso ya Switzerland le Mexico in the to setsa matsholong ao ho salejalo nga ka ya La Guaira e angweng ke kodiwa ena e boleletse bo phatlalatse hore dipetleletse pedi tse kgolo tsa toropo ditletse mme di boetse di haelwa ke thepa ya bongaka tlalo ke hore lefatshe le la reketla habedi busu ba la boraro bekeng ena mme le kgetlo la bobedi le ne le le matla go feta kodiwa ena inkwa ile empe ka ofitisisa Venezuela ho tloha ka selemo sa 1900. Ditaba tsena di fella mona mantsibueng ana kopana le moifo hape hosane ka hora ya leshome le motso o le mong e le dihlogo tsa ditaba.

0: Nomfundo mo wena le Smeno fo Menzi le mang hape mo mamedi hana le mang hape ke sheben thontsaka ke sheben thontsaka mo mamedi le bitswa la haki nkosi ya maqokama bitswa o mathandana ka pele fela mo mamedi bo memba mashume ya bidia mashume ya gago a metsi supileng this week's number 37 ke batla go rekisa ha ke khutla go tletsa la pele ha mo nnate fe
1: Tlohaya ha Pick n Pay. Ka o boloka ka o fitisisa matsatsi ohle. Fumana mifuta ya 750ml Handy Andy All-Purpose Cream Cleaner ka 25.99 maluti e le nngwe. Le Baby Soft 2-ply Toilet Tissue tse 18 ka 129.99 maluti e le nngwe. Tlohaya ha Pick n Pay. Ka la 18 ho fitela ka la 28 June ha fela stoko se sa le teng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,